ko e tatami ostamini te wavalu pe ame he tawa ki e hoatani kage te o atupe e tau fasi talitarimu talitarai ki hafe ta ki e tau ulaki polokalama ko ia o e hoatani ae mapu te malau malo

0: ko e tatai ni ku hokta tonu e taha pia ko e taupo kamani o ku hoko ko tatai lele I fokieni tokon palestini ako tutuka ako maalunga tonga ratu ongorea pa menau sekretari maria longopoa apikotoa ki he polo kalama o e api meifa I mata koya kala tu e I he efi afini ke mo fraho komai he ko e funga au e lahi eni tau si tu a me ya I maria na ustalat be ke o mai e li poti o e polo pe ape e fonke aho tali tali lele I moua ki e hoa tani ke whakakakato ngai polo kalamba ko ya mo tau teu teu ai ki e tau fuou ki e tau walu ngofuru ko ya o e api a ko whainga maari koni te fokia atu ki a ti moua malo
1: Mala pito te vita pe a fifi a pito he fainga mare ko ni ke mato e foki mai pe a mo a la tu ole a ko ia ke o atu a nga hi update from we ta ha hiri ko ia no ka to anga e ta u ko ia fitu mo fulu mahi va malo o e a ko a pe a ko matematika o tonga a ia I lo a ko ia ko malu nga tonga pe ko I tonga high school I he a ni o ku mafafeta I pe ke o tua pe a makore I pe ke ma a kawa tu aipe I he lotu ko ia nai kamata aki ai polo kalama e ahoni, pa pehe ke ngai tala whakatapu koto ape, ko o atu pe me he faleni I he ahoni, ke ma atu pe ke ma kuipui atu pe ai ka he lava ai ki taimi o ku whainga marie ke o atu ai he e ton pareseni ai ngahi update pe a mo e ngahi whakamalo o fema o ke o atu I he ope e ahoni. Oia e kawaka tutuku malo apito homo me amai ki he tau polo kalama e ahoni, tai tari fie fia e tau paionia, lolohea tulikifanga tupo uniwa, pehe foki ke tangata ik palestini, faife kao palo fesa toke tahana siri waka uta ka umae komiti, kuo nao tari io ke whahoko a ngai fataungia koto ape, mai ako tutuku I Aotearoani. I he wata koe ni, ko whaamu ke oange pe ae whainga marie koe ni ki ala atu, kene o atu, ae tuunga o ia I aia katutuku I Nusilani. Hiri ko ia hono whakahoko e katoanga, ae tau ko ia fitu hiva o e api ako. Aia nai toki o si atia I he wiki uraki ko ia o sune latu. Malo tau ma o e hoatan, pa malo apito o whawhainga maari e hoatai mi, taim koto ape o whae whawatangi atu, ko hi ako e polo kalama ko ia mo ia katutuku e ako maalunga tonga. Whamore more o mai hangai update, pe ako lawe ipe o ku ia ia ngā hitu unga ke whakamalo ia e ahoni, tuku hate taim ko ini maau, malo apito.
2: La tō ka take o ku ikai ke ongo mai ho o lea whamore more. Maria ka take hoka te ka e wakai ange peko hame o koke device ala tō ka take.
1: Ia, a wawo ofa pe. Pea ko pehe ke uka mata pe mua hano atu e ngahi update kai toki ka wakai ai sound system ala atu pe rawa o ngau e mai e ahoni. O ange ko iana mo mea I e, ka waka tutuku ko lawa lele e tau katoanga. Ai ako e katoanga ko ni nei whakahoko fokia e wiki uraki ko ia e mahina ni. Pea na tau kamata he fiafto pule lulu pa tau whakaosi lewa I he fiaf sapate. Pea ko e ko tāpua ki mōni ai katoa ngā koe ni nai whakahoko, pia hangi koe ku hawhawhahoha atu I e ngahi wike ki mua ange, koe teu teu e ni koe teu teu kulahi, pia koe iwi nai kai ke fulahi, ka koe lotu na ne ave ki tau toru ki tau langa. Pia kono whawhiawhia a nganga ka waka tutuku, koe uhi a koe, ko I whiawhi mahu inga foki ai whiawhtau pule lulu, ai nā tau ia koe tau cultural evening, but koe mea taha ki tau mana tu I nei, koe whia whia uta ulo ki whiilo ngaki ai, whiilo aki, tau toi catch up moe ngai to ua ko, ka koe whia whia au e whia whiko ia, koe ia he koe whia whiko ia, na e kakato mai ai kosliho meitonga, ko nao tolu whoki, na nao mai e whainga maari e koe ni ke tau hanga hosti ai ai tau fitu hiva, whia whia au pito e te sio ki he mea mai ai tangata ik pareste ni, pehe ki he sekretari lahi, pehe whoki e tahi paanga lahi, pea moe toi ngā e komiti, pea na e kau whoki e kau wholau koe ni meitonga, a Lord Luani, pea mo Lady Luani. Ka ke kawaka tutuku, ko me a ko ngon ha pehe ko pehe ko top e tau ka to anga ko fe me ai wa ulu aki na ka ka to ai tau pehe I he tumu aki o tonga pe ka ka to ai pa mo tumu aki o Aotearoa ko ya ko ko hai uinga ko ya he na me a to nu he ni ai tai a moni fono fono ko la o lo to palasi ka ko e siwe ri ha hawa mo la o lo ta o o tutonga pe Ko Princesi Angelica latu fui peka halai walu mata aho na pua o kalani tuku aho. Pea ko hono ua, na eme aheni, pea moe emalata, moe heilala faotusia, oe api ko mahina fekite. Tahine ko salote lupe pau'u, salamasina purea, wahine ari I oe hau tuita tayone. Pea ko e kamata e tau ki katoanga, na tau kamata ake tau pofiri. Na I heni ai ai Papa Kupa, pea mehe Tainui, pea moe whaafofonga oi Kuini Māori. Pea nau pehereva ko whenā pasi, pa ko lava I kātoa ngā ia. Ko e ngahi o ngongo kehe kehe ki ai, nai hau eksi a apito ai kātoa ngā. Hena e mea mai pea mo Pilinistu Pereha ke, I he kātoa ngā, I ai pea moe eiki hoku kolo, Lavinia. Whakaake, pia pehe foki kia Egliana Hola. Nanau iai pehe foki kia Eiki Anaseini te pouvei hola fustua. Pia pehe foki nei mea mai foki pia mo Eik Moheofo. Hae walu pia kakato au pito ai ngai fatongia nei totonu ke whakahoko. Pia koi ai kawaka tutuku. Koe mea lewa o ko whakakaukau atu kia he tainimi I he ene pehe. O kuiai mo ngahi tuunga ia ke whakamalo ia. Tau ki ai ai le tio koe ni. Ko ia koe wike ua katoa pe, o mai e te evita ka

kako utui pe ko latu o kulava o sound o ngawe. Ko tui pe i kai te hoko atu pe. Ko ia koe ngahi ka pauna i kai e polo kalama koe ni e to lahi au pito ko ngai a ko tutuku he ka kenau mau e kenau tolu e ngahi o ngongo koe a kwha o atu i he e-maili pe foki na tau ngawe aki pe amoe Facebook ko ia koe ngahi to oke ke tau pe he koe kauholo mo a na prefer e nao tolu ia e leti o mo e-maili pa pe he koe kaumui aki na prefer e nao tolu e social media. Ako ia nai fai befeinga, tangata ik palestini, kai umaha whakono toko ni, peako e sea fokia, o e komiti feinga paanga, pa peke komiti wha sosiale, peako e pule hi waha fokia. O koe wha malo ma ke he foki heni, ki he e koslio koe tonga. Ko ia koe ta uni, a umai e tangata ik i fai whekau, peako e palestini ia, fai whekau toke tā te vita whike mawhi kalase o no tolu, ako hiki whonua ke kalase fitu o no. Pea mo Elizabeth Baker, koe sekretari lahia, kalasea e valutaha valua. Pea whuka melaia tui pulotu, ko kau whuka melaia, he kau kurismu ea ia te au, poke whamore mori pe malaia, oke ke umau ho to wako, kako ki mua au pito ia ki mau tolu. Pako e whainga maari e whaafo ofa e te sio ki he lava mai ae koslio mei tō ngā o mai mo e nau whaiva o tā e whiafko ia. Pea nofo atu foki a palalafa whiweka pe ko la aina ta aufa aini i he kalasia o e taiwa fitua no mo e maa ulu ulu anu silani lava koto hano whaahoko ia e whiafto pule lulu. Ko he koe tau pol o e tau ni na ia i e ngahi korisi. Pe koe ngahi ako tutuku, nā tau whakahongai, koe uia, koe whetokoni aki o tau whakahoko, lolotonga e tau, mei sanuari ki tisema e tau kotoa pe. Ke he pe a e tau nia, koe hunga koe tau katoanga, koe katoanga whakatoa, ngai tau koe, o tau katoanga pe tatoru inusilani. Pe a koe ia koe tau nina e aweange, ai ngahi te pile complimentary, ai ngahi ako tutuku toko lahi, ange koe korisitu koe afoou, korisitu koe liahona, korisitu koe taku ilau, korisitu koe maile fihi mo siruk tapu, pea pehe foki ki atele, pea koe kau kuinsalo te mwe kau toloa, na na wo mai ki nautolu ihe ngahi, whayanga lotu koe ia, na nautokoni mai ki he konseti koe ia, na isi kore atu e la atu o ngorea pea mo ene komiti, pea na oso at pe la atu e hingoa e ngai sias koe ia na e whahu mai ai e ngai akotutuke he, ihe ngai te pile koe ia. Pea koe ia kau akotutuku, whakamalo atu he koe ia, na iai ae ngahi to wa koe ia, na nau, whiri ki nao tolu, ke nao nao tolu ia o kau i he whinga paanga ko ia hona o ngahi siasi. Pea ia lewa mo ngahi tō wako, na nao toko ni mai ai panga ni maa whenai kole atu. Pea ia ipe mo ngahi maho inga kehe kehe nai o mai, ka koe seniti kotoa pe nai o mai, na tāria mo e loto hanga maari e au pito. Ana kwhatoka ngai e mea ma kehe i he ta uni, o ki aia e tō wiki ange, na te keke mao wongona e matoru ia, e ki tangata ai ko siona tonga, na e whau ia tono ingoa hele ti ohene keke ilo hono ta u. Taimina e mao mai ai hono tō ua ko fie fie au pito ki matoru he komiti, ko ia koe mao sio eni ki he kaha u. Pe hange koe taimi koe na e whakahoko ai katoa ngā, ihene a ki nao tolu kei laumari e paionia. Pea ki heni mo ki nao tō nanao tataki mai e ngā ue, e ngahi tau e ni fiha me ai. Ange ko wailangi langa tū fui, ange ko te whatoka ngai. E seta, whinau. Ka maa ki nao tō nanao palesteni, e ngahi tau ki mu atu, tāri tamanu. Pehe foki ki a Nightingale tupo, kulotonga me mipa foki ia i he komiti pule ko anu sila ni he tai ni ko kina tolu na na tataki mai ai ako tutuku he ngai tau lahi. Hoko foki ko e mole i e tauni ai pekia ko ia moa pahulu kanai kawe toko taha ko e ni i hono tataki mai hoko ko e tau panga fuolo a pito ai ako tutuku. Ana e fie fia ai komiti lolotonga ko hia ko e foifotu ko e ni na e whakahoko he tangata e palesteni ko kina tolu ko toa pena na huo ke apia ko me tahiva whafitu. O a umai ke tahiva fitu hiva, tahiva ono hiva na huta e totongi ki nao tolu ia. Ka mata mai lewa e fitno.

0: oa umai ki tau kōsi na nau totongi he polo pe na nau totongi me nau mea ofa ke whahoko ake e tau katoanga. Kono whakatoanga o katutuku o ke kia mo ua. Osko to e mo ua, me he teu teu fale, me he keita, me he DJ, me he tā mea, me he veni uko na tau ngāwe aki, o la vale lei e tau ngāwe, pe ai me whakahounga, tangata e ki malanga I e aho, whakahounga I e tau whai hiva, whakato ounga I moe kau lea, kai uma afo ki e tau pioneer, pe a la vale lei e ngai whatongia koia, koe uhinga ene lava koe ha, Uape, uluaki, koe lotu, metali lotu ai otua, uaki ai, koho kaumai. Pea ko ia, koe whamalo ia, o kua tue hewa tā koe ni, koe loto, fonu ia I he whawhetai, pea oge e, ai lau, ai kaupalangi upehe, all glory to God. Koe moone au pito tuku, ai langi langi, moe koloria kotoa peki otua, he kana I kai e otua, he kaketai kuna. Pea ko ia, kawakatu tuku, koe tau katoa ngā ia na yanga pehe, whawhiawhia au pito e lava ko ia, ai meet and greet he topule lulu, whawhiawhia e lava ko ia, grand ball I he aho whalaite, whawhiawhia pea moe tau malanga I ho tau aho I he tokonaki, pea pehe foki ki he tau polotu ko ia na e whakahoko. Koutui ko e ta uni he atu kuanga pe ki tau tolu ke whakahoko e tau annual general meeting, pa tau wanga pe tau ke whae tau tariu I ka koe tau ni nai kehe. Osi pe koe ai malanga pe hoko a gleva e tariui pe amo annual general meeting na e tataki e kosli o whakatoa me tonga. Pe kau katoa kia e ngai chepta ko ia na nau kau mai ke katoa ko e ni. Ka I he taim tatau pe na e lava atu lewa a filimotua ko e ni ufahua ape he ka latu ngolea ko siale moi moi mo whaafua hala unga pe moi toe ngau e komiti ki he teu teu I ko ia o he keita pa ufama alo apito ki a ake sa tupou ko hinga ko ne Loto fie fia, kene whakahoko ai catering koe ni o e fiafi koe ni, ko ia foki ke, uinga foki ke hiki ai ilo, ai tahine princesi, kai o maa foki a eki, lupe pau, pia pehe foki, ka hiki anasein tupo vei hola, na whakahoko pen I e holo ko ia, o loto fale ia, pia koe ne hiri ko ia, pia nga tau toki mātuku lewa, Kou whanongo me he ngai feedback koe ne ai ngai to uako, na nau fie fia apito hono oange ai ki taimi, ke nau, ko taimia o nau tolum ho nau to uako. Ia e ngai to uako na nau cruise, ia e ngai to uako na nau eva pasi, ia e ngai to uako na nau tina, ia e ngai to uako ia na e puka e nau Airbnb, o na whaikea e nau whakataha. Pea whafie fia, ko ia koe osi koe katoanga, lipoti mai he security, ai koe kau security koe nai ngau he katoanga a hoa moa mai kau tonga. Tala mai fuanga lelei au pito kau tonga high school, pea koe whawhita I peke eiki, nai lawa lelei, pea koe nau te pe fule o lelei au pito, hiwa kau tā mea papa koe a koe ri toketa a koe ri tonga, kai umaafo ki a toketa a sione vaka, pea nai kau ki ai, ai tangata eiki president whakatoa, koe nau tā mea papa, nai tā ai e fiafta pule lulu whaka fo wha pito, pea o mai e ngahi o ngongo, o kumeli e au pito ke e tau whanongo. Pea ku teu na ia hea whainga maari e ke awe ai tā mea papā ki tōnga. Pea pehe foki ki he ke tā mea, tā mea uhila. Ai koe live band koe ni kono whakakoloanga. Ko ia koe whakaawa e ki itahine e ki anaseini tupo veihola fustua ai tā mea. Pepe toki hoko atu ki a ia kauhiwana nau teu teu peheni o ia whamalo atu ki a Susana Boriva Ati kai uma a Tonga High School Band ko ia kono whakolo ai tau katoa ngā ake e tau ngai tā mea pafie fia apito ia pepe hepe foki he tau pōna e malolo lewa tā mea papā kai hoko atu pe ai live band whafo whaupito hoko pe ai ngai me ta tau i ngai ma wanga telesi ko yana ka wat ke ngai a ko tutuku hangi ko fa fa ta ta ke ma to wa ko a ko i ma to wa ko a ma to lu ya o ki ai to ta he ma ka fa fe ka u ko ya o ku fa fe ka u ko i lot fa le ia pa na ma fa ho fa tongi ki ma to lu he ma langa lot fa le ia fa ho fa tongi a e ta u ko u la pe ko ta hi ma hi ma to lu i pa pa to e ko ya ko e fa fe ka u o na to wa ko a sa ia na na u pa u ki na to lu ki ai pe mo nga ito ko ke ke pe han ko fitu o no a fie fie a pito pe ako e ku lave i na to faka o si pe he a ho to a pole lulu ai ka me mi pa me ka fola o ko ya na na u a lava mai ke ka to anga ko me ta o fe ma o ke u fa malo ia ko e u nga fu ko ka to anga ko ni ka to anga faka ka to ia pa ko ina ma fie fie ke ma faka ase ki San Francisco ki a taua, pia si lava mai a taua o mau katoanga, a koe hola mai pe a taua, pa toi hola pe a taua ia iai, kei ke aha mau taimi ke mau si i vahe vahe moia, ka koe mea fafie fia mooni hange ko te sio koe ni ki a taua, pia mohono to uako, e nao si io mai o poupou i a taua, hene e mahino ie pe ka ke lava mai a taua ke kau he kau MC, kana i hene lava mai mau fie fia au pito i he whainga maari e koia. Aia koe taua halapua koe to uako ia o e taha hiva hiva noa. Nau fie fia au pito, pea pehe foki ki he tahiva fitu walu, aia ko ki nao tolu ia, ko kau mai a Kerry Lavaki. Kerry Lavaki, ko ene heni foki ana ia, ko ia ko e mai moa ako ko ia aitahine princesi, kana e kau mai a Kerry he fafofonga mai ko ene, pea a kai ke u a hanga ia i loi poko hai u hinga nai mo ua ia te vita morinta a kai ke ne lava ange ki he polo ko ako si imole ni malatu e tohi o mo hingo a he matapa whaka malo pe a e whaka honga ia pa ke ke ia hano e ke mo lava mai na whange ui ki te mai hama o taimi a koe taini mile waka waka tutuku hange ko ia o mo mea i ko o si mahino ai aho ko ni o te wae katoa ngā ki e tau kaha u ko ke kehe ko ni o e katoa ngā i e tau ni mo e katoa ngā ko i tonga ko e tau kaha u ko e tau walu noa ia tau walu noa ia api ako pe ako ia o wha aho ko e katoa ngā ia ko ia ki tonga pe ako nao kamata nato he pule lulu kamata e katoa ngā ki tonga he aho pule lulu ia pe ako ia e kawaka tutuku mo teu teu o teu teu ko hia ke tau foki ki tonga i he tau kaha u, pe a fie ma o foki ke mau e tau ngahi whahoko whatongia ke whakahoko, koe mone lau koe katoanga ko tau pe ugea heno kawenga. Pe a tau maa lolo le leipe, ka e olewa ke foki mai kau konferenisi, ka e te whakahoko atu o hange ko ia na mo mea i aho ko ia na whakahoko e eno general meeting. Koe kole koe mei he kosli o whakatoa, ai o pehe kapau te tau totongi o mai e tau seniti ke tau hanga o totongi a ko hia koe te teu ko ia e katoa ngā o fie ma uia ke tau whakaoko o tau lelei taha ke lava e seniti koe ni ke ma o ke tau whanonga mo ia he tau kaha un pea te utoki whakaoko atu pea mo whanga fua i ha ngai porokalama ki muiange ka e koe foki mai pe e tangata ik pare seni pea koe mea lewa e hoko e o atu e imeiri pea e ui mo e tau whakataha ko hia ke tau tala noa ki he tau teu teu ko ia e tau foki ki tonga e tau kaha u ko paupeke ia e tau faiva ko paupeke ia e tau tau olunga a ka ke uilo ke he hiva na whange o ko pia e teu teu e tau hiva ko hinga na e whaamu ke lava a la tu o tala noa e honka ko ia ko e maumaufa teknikale o ku ka ke si lava mai a la tu pa ko tui ko e porokala mahoko te mato e foku mai mo la tu o kia e ngahi to uako, whaampe ke whamalo ia to mo ngahi to kon ko to ape na whakahoko mai ki he ngā ue ko ia ai ako tutuku, hange ko e tau koula, tai wahi watolu, talu e kamata e katoa ngā me toa pule lulu, pea ki mu ape i ai mo mo aonga, koe hoko koe ni mato mata o moe to ohema o oku pia moe tangata eki palisteni kai o maa fuke tahi pa anga pia pehe ki e kotoa o e komiti a ngā ue ko ia koe ngahi fatongia ke whakahoko na mou toko ni kane i kai ho mou toko ni e ka ke ilo pete mausi fefe ko ia ufa maa lo atu ki he pataloni ei kila venia whangaake a veikune kou hia koe o whawhainga maari e iho to ua ko ke nga o lama mai o toko ni mai ka ki mau tolu. A e taim da tau koe whanawhana o la, a e koe tahi wa walu ni ma a ia, a pehe ki he kalofia ma, a ia koe tahi wa fitu o no ia, a pehe foki ki he tahi wa fitu hiwa, pe koe au lola, a ia foki o koe to ua ko ia seare moi moi ko nau ta ue ni nga tauanga ko ia o katoanga i. Kau fie fie au pito, o lawa e fitu hiwa, pe a mou whanongo pe pehe u, ki fuolo e keke whai atu ha whetu taki atu, kana e o atu pe ai whamalo ke whahofonga e a te tangata e ki Palestini, e honga ia a pito homo talango fua, te ai keke ngalo ai ni ai to ua koko ia o e tangata e ki Palestini, ai ake wha i mata koula ia, pe koe valtaha valua, pe he foki ki he to ua koko ia e funga kawa. Oku to ua ko ia, koe mau paionia, neone mo mo ua, toke tā nai lastione nai nalastau halatui tu ia, lava mai, mea mai mono hoa, ko uhi ake turi turi mai a ngai fatongia ko ia oi funga kawa, he koe osi fukone e fitu hiva, tatau fononga ki tonga, ki he valu noa. Fie fia au pito, lava mai mau pataloni, peheke mau tax, kolinias fatai, nane lava mai, ko uhi ako e fatongia, ngai fatongia keke, he pa mau palesteni, pauline tupo niwa ta ufa, fahoko e fatongia, fahofo ofa koe ni. Koe peheko e taha e ngai highlighti nā ku pehe i he katoanga koe ni, ko hui anfu koe mea mai a hoakawa meiliku. O kau mai he katoanga koe ni. Taimu koe nei whakahoko ai e fitu nima, lolo tonga i ene paremia, nā kake lawa ke mea mai ke katoanga ka i he tauni, nā mea mai ke katoanga, pe hange koe na mowhanongo pe ki ai, ke ene mea koe nei whakahoko lolo tonga koe a e hua ilo ai ongo tamai ki. Oku tau teu teu e subscription, pe ak tau teu teu moi pasi. Pea ai pe e nusila e de pasi ke tau sio ki ai poko e hae ngai fatongia ko ia ko e mena fie fia na toko lahe apito e kau holo mua i he katoanga ko e ni nau mau hangatonu pe ai ngahi kore meitonga pea pehe foki ki he kore ko e ni ai minista mo ui lolo tonga pea whawhiawhia au pito e te whanongo atu ki he poupoua ko ia o e koslio lava mai foki mo e pule ako lolo tonga ana vei koso pe foki ki he sea ko ia o e PTA a CEO Salote Sisifa hao e CEO ia o kau ia i e komiti kulupu keita ko e ni ahiva tolu whafo ofa pito tonga high school, angai whakau whatongia ko toa pe hange ko tau tala, ko e ako tutuku o ku tau koris tutuku ako tutuku ka toa pe. Me he kau holo mua, ke kau mui aki. At the end of the day, we are all ex-students oe a ape ako, ako malunga tonga. Ko osi e tau taimi ke ahoni ka waka tutuku, fie fia apito, homo mea mai he ahoni ke tau polo kalama, pe a koutui pe, e hounga pe, ai ki ifa malo, vai vai na o atu, he na e palani ke whahoka tia he togon palestini, ta ko e anga pe ia ai teknolosia, ia e ahoi ngāwe, ia e ahoi keke ngāwe, aku mō whamalo atu homo mea mai rinta mo te vita, malo e mau whainga maarie, te mato e foki mai pe hau ike ua me hen, ofa ke mau mao hau ike enle lei, hau mo fie fia, katau tōk whelo aki hau ike ua me hen, malo au pito, mō mea.
1: Whamalo atu e Maria, hono whakakate polo kalama e ka waka tutuku, tau tōk foki mai i he wike ua ka hoko, malo.
0: Malo.
2: Ko e mau timi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lao iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki ha timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki tau tahi, so tia tau ta, pe koe lau lā puna.
1: Oi, koe ki tu waki pe ia. Oh, ta koe taim te tonu e ni ke whamanatu atu, ai hoho malo i e whahai tā momoko. Ka wai mo flu, ai auk malawa ke ke whahoko he taimini. Puka lewa i he book, myvaccine.nz, pe whetu taki ki hoto ke tā. Oh, e toi tatari. Te ke lava o kolosi ieni kakato iho ori siki mo ae foi dua kono hoko.
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo au ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ae ho siwi.
3: Ikai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
2: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Koko e ia, moko e foki papa.
5: Oku kamata ai polo kalama o esiri ngā kaulahi me he tau ni mawalu. Iho o tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o naunau siri o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
4: Fai ho o siri maa mao tolu.
2: E hao i he meili.
6: Kokore whanga maari konike o atu ai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, koe fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, moi enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moi mahoa. O kuiai foki, pia moi hopa, moi mei, ku ositao, pia moi lai pere, o ku kilo e fa, i he mile mila. Mou kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tu asila, pia moi hono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
7: Kore whanga maari konike o atoa i e ki i whanonongo koini, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngomau tolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga, pe whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa, malo.
8: Tanga mariko ni ke o atuai a whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Orea kia o petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea kiai malo.
7: Ko e tatani ostamini te ua hiva pa mehetaha, hafe a e ua, ko e tau programa fokeni, pe amo e kawako tutuku ko ia a e siatou tai, a e whakahoko atuena o sekretari, I he efia fini te vita kata ofa te vita kau oa tupe ai himi te auspato kufokea tika te koe malo.

0: pita rotu. O tu alahi ai a Fiona. Te pigea ha taha ia e tatau pa moi a Fiona. Ko dua koe nā ke langa e langi pa moi fonua. Pa ke whanau nau ai funga e fonua I hono mea keke. Ko o se nina nā ku mafola. Ko hui koe ngā uia ai ni mapoto e a Fiona. Pe o te pigea ha taha ia pe koha o tua. E tatau pa moi a Fiona I hono lahi. Pa mo hono mafi pa moi ne kaukaua. Pe koko e nage ngāhu ki mautou le whahinga e tangata, pe ake wholofola mai ke mauwhakatupu, pe mauwhakatolahi e fungai fonua. Pe ako e tolahi ange a hono kakai e o tua, pe ako e nau ilo na nau mau mawhai me a Fiona, pe ilo ngaha ngāhu e ku mauwhai he univesi, ko e poto beia pe moe huelo e a Fiona. Mauwhafeta I atu ke o tua lahi koko e, ku ke tufa ke keho maungai tale niti, Ko hunga ke whakawha utaha kotoa peke a Fiona a hono mau mau luta. Ko e ahoni o tua uma whawhetai ki a Fiona, he mau mau ha o tua lahi pehe, o kune toka ngai a mamani kotoa pe. Mau kore whakamore more ki o a Fio, ka pa uaha ngai o tua uma utauhi, ke whaka ua ua iaki ai o tua e a Fiona, pa u mau kore whakamore more. He kua mau tō ke whaingata a, Pea mwe ngahi whakakaukau hala kotoa pe u hoko e onua, kou hiko e mau mamao, mwe mauri aki ae a Fiona, pea mau kore whakamore more atu e otua. Hoani e otua ke whakamore more iki mautolu iho tata ak, na ililingi kare vale, me waka waka o Jesu Kristo, kou hipe ke mau ngoi, kua fai o mau whakatau ataina I he ofalahi ae a Fiona. Mau whafetai ngai tāpua keke, kua whakafou mai he lau maari e maa nioni o e a Fiona, kene tataki ki mautolu, kene poupoua ki mautolu, ke ilonga ngai mea kotoa pe o finangalo ki ai aho a Fio, pea mauwhai pau ki ho tutu ni heke finangalo pe a Fiona. Mahuanga atu ke polo kalama, oe ke hafohoa pea moe kaukolish, tutuko o sia toutai o Aotearoani, maulotu ke lau maari o e a Fiona, ke whapulupulu mai e polo kalama koe ni tāpua ki ai pe, si te evita kai umasi linta, to hui koe whakamafola, ai ngahi ongongo koe ni hatapa pe, oi kolo pe, ke hau atu ki ai, ai folofola mo ui ai a Fiona. Tau kawa mo koe whakasinga e polo kalama, mo ki mautolu kotoa pe, ka wako tutuku, I he wafa si isu kalaisko alo, kako mawha mo ui, amen. Kokore be mua ke hufanga he ngai talfa tapu kakato kotoa pe ku hafa ki hatu me fale ni ki mua I ate au. Pea ko ufa malu malu atuai ka ata mua ke frahoko at mua e tau polo kalama hafo ua pea moe kolistutuku o ate aluani inusila. Ke kamata be mua ha tau poupou fralau maalie pea ka hiri ai ki poupou fralau maalie te ufai. O hangi pe ko ia koe fra amuna fra ampe fok koe tau kau five kau kotoa pe ka wako tutuku si atoutai. O tatau ai pe ngai funga waka ke nau whahoko ai polo kalama ka koe uhi koe ngai whatongia keke u kau atki ai ai kau whaif kau pa kou roto pe ke tongia ai polo kalama whakalau maari o e pongpongini pa tau toki hoko atu ke tau polo kalama ongongo ke koristu tuku koe leson koea e malanga I koea a pongpongi ngai sias whakalistiane o tatau pe ai sias katolika pa moe sias wesiliana kau sias whakalistiane Padurian, pa mo ki tau tolu ai kau Kristiane koe tau huko speli ka pongpongi ko Matiu vai hongo fulu pea te uto o pe me iai hakonga I he vai hongo fulu o Matiu ke whai aki ha tau ki poupou whakalau maari he tau hafe oua Matiu vai hongo fulu pa koe vesi ua valu aia koea o pehea hono whakalea ua valu ki he toltaha Pea oua te momomo I mana wahe ke te kina autolu o tamate I ai sino pe ka koe lau maarie o kui kai te naulava ke tamate I. Ka ke mo mana wahe tuu ki a te ia o kumafai ke whaka auha I heri ai lau maarie mo I sino whakatou osi. I kai o ku whakatau haongo ki misi e toko ua ki a konga se eniti pe ka I kai patu ke kere kere Hana taha, tai mea ki ai, eho mouta mai. Vesi toutaha koia, oa te moumana wahe, oku moumahu inga ki moutolu, ihe whangamisi tola. ke ta ngata mi ai ko ta ene nga hi fe ka ma u inga a si su ke ne ka wa ko pa ko ke ngata be ne ka wa ko ye ta weni e wafe ko ne fa ya ai fa hino hino ma ri e ko ene ke ne ka wa ko nga ke o ate na mana va he ke ti na dol o na tama te i a si no be o fa na tu la be ya ke kau mafai maalunga ke na hoanga o tamatei hataha be I hea whahinga mafai pia kua upe ke mafai whaka kautau nai tūtūni ai ke whaka auha ki nau tolu kotoa be oku tui kia sisu pe koe lotu whakaristi hane ka koe whahino hino koe na sisu ke ua te mumana vahe ke ua te tau mana vahe ki tau tolu ki angai tūtūni ko fai mai kai ki tau tolu ka koe whalo to lahi e ne si isu e ne kau ako ke mou loto lahi pia mou loto toa ke mou malangai a lot fa kariste ane pe ko loko malangai a si isu ka la isu pa koe fie kau ia kai ki tau tolu I ngai aho ni kau ako tutuku koe tau tefto I ngā ue ia ko hui ku tau ako o tau iloi ai folo fola pe au hoko o tau to lahi koe kau palo fesa ia o e lot fa kariste ane na hoko koe kau toke ta fala filosefa I mala e fa kariste ane koe kau mau fa ilonga ke I he lotu fa kariste ane ka koe whahino hino koe na si isu o whaimaka ki tau tolu ke tau malangai ai o ngongo lelei o ona pea oua te tau mana vahe koe tau uni o tau whamanatu ai pa o tau katoa ngai ai pea koe hui o tau whemou e kina I he ngai ahoni ai kau whaifikau pea moe toho lahi pe ngai si asi o ku hoko he tau uni ahono whamanatua ai hake mai ai lotu whakakariste ane. Ko hake mai ia pia me kakai muri na nau loto la. Na ikai ke nau mana vahe. Pia neongo tau whamanatu ene ai tau uangi au. Ka kou manatu ibe ai whaino hino na e whaika te au e taha e tau kau pure ako. Pia koe kau palestinia o ngai siasi e ngai aho ki mui ni. Ko e taha e nau ngai whaino ino o ku ikai koe tau uangi au pe na hake mai. Na e kakai ia ki mua. Pea kou manatu ke whamatala wha historia ko ia ke aho hongo fulu ko ia o epeleri taha fitu hiva fitu. Tau katoa ngai e ki tau tolu ai taha walu o ua pa mwe taha walu wa ano. Ka kou hiko e ahoni ko e gulau ai tala noa ko e ni ke owa te tau mana vahe. Pea kou manatu ai ke kau whakahake lotu na nautu uta I he aho hongo fulu o epeleri taha fitu hiva fitu. I he wakana e whakahingoa koe tafu, na nau tu uta he taulanga mauwhanga, pa na nau whakahifo ai ki uta I he aho tahaua o e peleri a tawhitu hiwa fitu. Koe kakai, na ikai ke nau mana wahe, I he ongo atu koe, ai ngai wholau mai koe a Captain Cook I he tawhitu fit fitu, tawhitu fitu hiwa. Pea koe au mai e ni ke tawhitu hiwa fitu. Nā nau osfa nongo pe, ke nau wha ehi me he ave lotu ke Pasifiki, he ko noiku a ngai, e tamate ki nau tolu, ko hui koha nau koloa, pea mua whahinga me au ku nau whai, o whakatatau ke nau ngai fie mau. Ka kou manatu ai ke whakatu uta ko ia ai kau misnare. Nai tamate I honau ni I. Pea whakapongi honau ni I. Pea koe uhi koe leso ni koe oe ahoni. Kane taunga. Kane taunga ai kau whakahake lotu ko ia. Hei kai ke hausia e tonga. Pea kai ke hausia e tupou uluaki. Ai mo oni whakakaristi hane ko ia. Kene hapai hake ho tafonua ki o tua. Nai whakahake o tau whonua. Pako tui, koe tahaia ngai kawenga, o e tau kātoanga whamanatu e hake lotu, tonga, whonua monu ia. Ko tau monu ia ngai, ko hui koe o tua, nai whakahake, I o tau, kuo nai kaike nau mana vahe. Pako tau whatongi ia o ki tau tolu, ka wako tutuku, I e whonua o ku tau iai. Wea ngai o tua keke, o tau shio ki ai, koe koloa, koe paanga, koe tau whanau, koe tau mari, ka kuhi koe whahino hino, koe asisu. Mea whika uruaki, ke tau tui, pake ke ngata pehe tau tui koe ka shishu kalaisi, pia tau tai mana vahe, pia tau fai e mea koe wae tai milahi, ou tau mana vahe, ke fai e mea, ou fina ngalo kea ya shishu kalaisi, ko uhi koe tau shio, ko tau kau ngā fononga, tau shio ki ho tau ngahi wife, tau shio ki he tau whanau, tau shio ki ngai whakakau kau lelei, I he fonuani, kai kai ke tau maalohi, ke tau malangai ai huafa koe o si isu kalaisi ai koe kune whakamo ui ki tau tolu pia koe ai koe le soni koe ni oe ahoni ai e malangai koe a pongpongi koe o tua koe u tau lotu ki ai o kune tokangai ki tau tolu pia koe o tua ia tene tataki ki tau tolu pia koe o tua ia tene whakakoloa ki tau tolu ka koe whakaroto lahi ka wako tutuku Mok mou tolu koto abe kumou whanongo mai ke tau le soni oe ahoni ke whaia ke ahono tataki ki tau tolu ke oa pete tau manavahe ahono malangai ai huafa koe o si isu kalaisi. Koe toko tahaia o gulahi pa koe toko tahaia o maumafai koe toko taha pea tene toni ki tau tolu ka pau koe tau masiva tene ongo I ki tau tolu. Hena e ongo I pe e he kau tolomu ai ete ki tau tolu ai nau mamahi ai eiko si isu kalaisi. O hange koe ngai whakatanga nai whai, pake tahaia ngai lea a polikapi, ko uta uvalu ngō fulu maonoi. Te keu ilo hafo I kovi, ko whai mai e si isu kia te au. Pake umaki hai ke tau whai, ha ngāu e utai whiunga pia mono fina ngalo, pake iai koe poupou ko whai I he hoani, ke tawangi ke tokoni mai ahono lau maalie, ke kawako tutuku, ke ilonga e ngahi mo oni koto ape, ko whakahino hino ki kiai ki tau tolu e si isu kalaisi, pia tau mate kiai. Tau mamahi iai, pia pau ha mea ia, e more ai e tau mo ui, pia more ai e tau koloa, ko uhi koe huafa si isu. Pia kune whakaloto lahi mai. Ko ia, o kune fuaki e ne mo ui, ko uhi ko au. E toi mau mai ai mo ui ko ia, I he pule anga kune teu teu mai ma tau tolu. Ko ia ube ai whakaloto lahi, pia moe pou, o ku whai whalau maari, ki he tau polokala mai ka wako tutuku, o hange ko ia ku ashi, ia mātiu vai hongo fulu, a vesu, a tolongo fulu mātaha. Ko ia, ke oa te tau mana vahe. Ke tau lot. E o tua koe, o tua koe nā ne ngāhui, ki mau tolu ke mau mo ui, pa koe o tua pe koe nā ke hō mai, ke mau mo ui, pa koe o tua pe nā ke wholofola ke mau whakatolahi, mau whawhita I atu e o tua he koloa wholofola o e aoni, ku ke hinoi ki mau tolu, ke oa te mau mana vahe ke he mate, ka mau whakamawhola, ai o ngongo le leo si isu kraisi, mau whawhita I o tua ne ai hakakai, nā nau tū ma ukai mate mua, nai tutu pe kilisi ua ki nau tolu, nai whakapongi ki nau tolu, ko uhi pe koe huafa pe a Fiona, aoni, mau hakai lang tau, mau fiefia, fiefia I e whare o tupou, ko uhi koe lotu, nai hau pe a mo si isu, o kaunga tonu ki o mau lau maari, tā bua ki mai a e polo kalamahe, aoni, pa ke tā bua ki whakafoi tui tui mai a ki mau tolu, ke whai a ke mau whai whatongia ki a te koe, mau kore koto a ene a si isu kraisi ko mau eiki, emene. Famalo a bitu he toi koe ne tau ki miniti I pa me he tainimpa osi e tau polo kalama koe fama manatu atupe a ko uhi koe tau u polo kalama fra osi e ni e mahina ko sune nai a manaki foki ke o atu ka koe hange koe ako mo whanongo ku ostuku atu I he le tio a PMM a e ongo ongo faka Whakamaman lahi ko ia ke tau katoa ngai tonga hono tuku mai e sekeitali lahi pa ko tui mo os whanong katoa ke ngai polo kalama ko ia aina tuku atu I he tau whanongo nongo I he ahopule lulu nai whakafou mai me sekeitali lahi o e konferenisi e Alfred Atiola I he pule lulu pia mo ngai polo kalama katoa ko ia pia ko tui pe ku tau osi mea katoa pe kia e kau koristu tuku ki he tau ngahi polo kalama fo tutu ko ia ki hono ho kamata I plinis kalauni e toki haere atu foki a e tamatu I pa me inu silani kohi te tau tok fanong mea ia ngā yongong e tok tuku atu ka koe tau polo kalama koe na asia tau tai hoko e whaia he aho whā pia koe ia a neongo e tau whaamu ke tau itonga ka atoa pe ke tau tok foki mai e hiri a e whamanatu koe ia o e aho whā koe ia o siulai ke koe ngā e osfogea konferensi e aho ua I he katoanga koe ia I hifo ai au tau teu teu ki ai ho tau ngai inasi pe ki he katoanga whā osko ia pia koe ai befoko tau fo I nasi ki he koe stutuku ai a koe na tau osi whaata ai paanga koe ia e wakilu koe ia koe tau ufa malo atu pe ku osmau katoa e ngahi ngā ue ko ia ke tau mea whakapaanga pe ku osma teu teu o mehe kamataanga pe e tau lele ko ina e tau polo kalama ko ina I tonga e whakahoko ko ini I he uike kaha ue kamata pe ia I he posa pate he ku kamata ai e ngai polo tu e ngai fo tu tu ko ina ku osi o atu a kau ko istutuku pe ako hui o tau aluai pe ako e ngata ai konferenisi ki he aho uluaki pe ako e katoanga ko ia I hifo tau kau katoa pe ki ai pa kua e tau ngai mea ofa ke whaka osi aki pe ako e tāpun fuka e konferenisi o kua e pe foki ho tau whatongia ke whare o ene afio ko hui foki ko e aho whao siulai ka ko hui e iai pe ai whahinga tēnā u nofu atu I he katoanga ka ko hui ko whatongia whakasekeritari te ufoki mai ki he tau polo kalama ko ia I he aho whao ko ia o siulai ko e tau ulakfo tutu ia ke maina ko siulai ka ko e tau ngai whanongonongo pena ke mo wakai fope ke tau pesi o ku tuku katoa hotuai e tau polo kalama me EPUF polo kalama ko ina a EPUF tau lave I katoa pe ke tau ufatonga iange koe tau mui mui katoa pe he tau polo kalama ka koia koe awha pe te ipoa ki atu ai sekeritari he tau katoa nga koia ki he whare koia o ene afio he awha o whai ai e tau polo kalama kouhi na atu usi e he kau whai polo kalama e tau polo kalama a kouhi koe te kai ke tau whakakato ka koia ai koe tau whanongonongo pe ia koe ke te ahatoi mea ke a te tau tari katoa pe te tau toki whetaulaki pe ke konferenisi ke wike kahau ka gohui ko e ahoni ko e tau polo kalama whaka osien he mahina ko sune o ku osmau maari e pe tau polo kalama ki tonga pe amu e kau tau ngahi tutu uniko ia ke whakahoko ke konferenisi he lolotonga e tau I tonga a ko ia pe te ita pa morinta o whamalo lahi atu ka ki moua ko hui ko mou ke I whawhainga maari e ai polo kalama ko ia e kawako tutuku neongo peu tola he kawako tutuku o na uwhenga mai ke mauhana au ki taimi ka ko whamalo atu te vita murinta ko hui koe ke hoko hoko atu koe koe ngata anga pe ki whanongonongo ko o si whahoko atu ko o lava e tau lotu a tau tolu pa ko lava e tau ngai whanongonongo ke tau wakai katoa ke ahi proklama e puefi pia mo tau tau shio katoa ki tonga I he uike kaha u pia te utok foki mai ki heni I he awha koe ahoia o ku hoko ai ai tamatui levleva e malanga ka wafe atu he
1: ko fa malo at foki segretari la valeria i koia polo kalama I he efia fini kage ki to en agoni ko o ata e beha tau a hiva ko I hoko e ua te ta kolose a kia se elia ke tau ongongo pe a mei ai malo

0: pea mo e tau whanau tama wa inga spot akapulu koia ko Isilele Flau. Aia okulorotonga wa inga foki a Isilele Isiapani, kana ane Flau hake ki tonga I ngahi wike kuomari watu, kene ka watu I hawhakaafe ai polo kalamba lotu I tonga na iloa koe tonga for Jesus. Pea okulorotonga I Brisbane a Isilele Flau mona family I moene o matu a ko eni pea mo a Melia Flau. Kana pea foki ko eni foki mai ko eni, pea tatari ai pei kene huo wa inga I he kalapu ko ia a West Tigers. Ka I he whakamatala a Benji Marshall, whai ako ko ia a West Tigers, ko I ka itali a Isilele ia ke toi huo o wa inga. Pea oku lorotonga I he taimini ko e whelaha fua kilahi eni I he me ani aia o kupeai e komisiona ko ia o e pulelahi o e NRL a Asleira ni, o ngune pehe ko Wayne BC, aia kui kai ke toa loto ia, pe pehe he NRL a ke toa foke a Isleri o wa inga. He ko e kei nau kei taula mai pehe pe mo nofo I ihe polo palema na e hoko kimo a. Kai ke, u pehe to kua o teke taimi a ke foki a Isleri Folau ki loto. Kai ke, kua osi a ta au pito a Isleri ia ke foki o wa inga. Ko ia, ko e tau ake ene hufo maono, ene mawahe pia mihe akapula liiki, o si alu o wainga isi a pani. Pia na ane fia mo amanaki e foki maiko e niki asilire ni, o wainga pia mo nofuhe ni mohono family, ka ko ikai. O tonga lele pia tipe iti I, ko e ni pia mo e ngawe lahi, ko e ni ke me ani, o hange hange e toi unu atu ai me ani, Kia toi tuunga e toi keheange, mo lahiange, o au kia tuunga hasu, peko e haifenga mea ko ia. Kuo more a manaki, pia ko os foki mo ene vainga misia pani, kai foki mai o te teu ki West Tigers, pia moe hoko ko eni ai me ani. Ko ia kuo poloka, kai ke, e toki hoko atu, ai whamatalani, pia moe ongongoni I he kaha o. Whaosea te pēa ngongo ko whie puke whengamare ke whakakata te kua ngongo whaosea tu aki eni pēa teu hanga o si I o atu kakato atu ai lisi pa mo hingoa o si I whanau wainga pēa mo e ngahi a piako pēa mo e si I feitu o kuna o whakaunga tamakea ina e tu utalelei mai ki Asleliani I ahotua pulilulu ai whanau wainga Timi Tonga National Rugby League Under 16 puka I lalo he tau taha o no. Aia o kunau nofotaha I Valentine Sports Park I Glenwood wahenga whakahihifo koeni o seneni. Aia koe nau timi fefine, pia moe timi tangata. Na nau flau mai moe whanau wa inga ana tau taha o no, pia moe kau ofisiale. Koe pule flau ko tawa ki whangpo, koe pule timi fefine ko patio la mapukawa pea koe pule o timi whanau tangata ko pitikani whungawaka. Koe timi whewhine head coach ko Muli Pangai ko timi tangata ko tokonwhaya ko soaneta ai. Koe trainer ko te wita whangwhangu tokoni ka so, mosese tau whaloa. Koe ko lupe katoa ko safe card pe koe tokotahe unihanga toka ngai ai malu.
1: Oena, kata ki pe, ore te ima. Tua koka taha. Kata ki whamare morepe, ku motu mai e tau raini, pe a mei Asleria I he tau ngongo ka o atu ha tau fasi. Pe a motau taitari ai pe, ki he e tau polo kalama koi a o e ngongo I he e fiafini. Malo.

Ose minite tolu me tolu ta hoko peke polo kalama ko ia oku hoko ko e polo kalama ia ai ko listutuku a apfo o aia e whakatuia e Filipo Motulalo ka mafoki a Filisetavu.

0: Ori si ia nei umi me te lau iwe koe e tohi ka ala maase me kau pāntea, le kastani e mo kita mo haifu. E nga minga hae ke pehi ngoa kori si o maufanga. Eh. Ui pehe college te maufanga. Na o me ke taim ne hu me ai koe hiki ka kori si koe ki vusi. Na hokorewa ngā ke college te vusi, kori si o vusi. E sike he alupe koe. Ai koe na whanga na tori e distance la kai malo pe mo Tipanio and the farmer not to my as a hufanga gikorisi, Constancela, Koska, eh?
1: Cafe Feldeva, I up before we are, Capona College, the Bussi. Feldeva time in Asia, up before we are.
0: Goya. Feel married. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Goya. Api ok fo'o.
1: Fo'o, api ok fo'o.
0: Hiki ko ai korisi ki ha api ok fo'o.
1: Koe.
0: Ai kumau inga rewa, na whakaari hake pehe ngai whakamatala, i he fo'o hingoa api fo'o, o ku iaia aha panilolo.
1: Yeah.
0: E kumau inga maari e pehe fo'o hingoa api fo'o, o ka pauna ia api mutua.
1: Yeah.
0: Ia koe tau mea whakatonga, eh?
1: Koe.
0: E ku uhinga e mana ngai, ai ku neonga pehe ke hingoa, Talatu whaholo mai e api ia I he whamiri ha amunga mo e kama ko vusi e hingoa e api. E ne albe taimi ia mo e wahange putoa te hingoa vusi e ka ngā e grewa a fo unga koe api ia na api ia o kufo o na hiki kia e api ako.
1: Koe, koe.
0: Ai au tuk mahinga maari e hingoa a fo o ka pane ha api motu. Ai kau hinga I koe e totoan ma pe ke feheko taki ma upe a hango api. A pandolo ke rati apia ap motu ai na kamata ko yako pa me ap fo na hiki ki ai pa ko tu ko mala ko hinga na ko hinga na hu me fo hingo ap fo nga ek ma upe ia ne ngo nga hingo hu fanga ai ko hingo oficiale apia ko a stansila hokat ki ai apiato pe de los anies sangato pe de los anies sangato an sangato maria pa me ap kap ki na ki nga pe hingo ai Oi, api. Pokai ko me fo oi tonga ta ko tonga ta mi sa yang ma pe nga aki a hingo a kere kere ki api a ko han ko toro a ko na fu a lu ko ko dispure a nga ko ke la na mo e mo ai fu a ma ko me fra tonga pe
1: pe ta ko pe ke ta ko ke to oi a hu fa nga e mo ki na toro a e ko hu fa ma fo ko me ko ange ko he ko hingoa ko fe taimi ne huai a pete lo sanere ki a piako ko hono hingoa ko toki mea beki mui ia
0: ko ia ko e ko e pia foku na sanga stansi la pa foku ta mea whamhaka mea whakatorika pe papau ke ia I ha hufanga a sanga to hufanga a piako to a pe pau pe ke pehe Pana e hufanga pia sangato silanzilao. Ko tui ko hingoa, na toki kamata mai hingoa ia, I taimi koe na e hoko ai a Petelo Sanere koe pe ato. Ai, koe tawalu walu hiwa ai ni Filipoi, uktau lawe ki ai. Hako maaria I he ngahi whakamatala koe a Pate La Mase, mo Epikopo Orepio, sa ebeo ka whanungu nao ilo ko Pate La Mase, kuia na e hoko ko Epikopo Orepio, he tawalu fitu hiwa ai.
1: Yeah.
0: Oh ya, o mai ko ka epiko po olipio, na pe olipio ta valu valu valu I. Na as you pick up ya ko ko peato pe te losta nere. Ni ngop teki ho ko ya ko peato, eh? Ako tui mahalo ko uhinga ko ya. E ku mahino me nau ngahi tohi e ka misnare te fito ka epiko po. Ta mi ko na nau fa a he ko ki loma. Ma ko me afogi me apawe ka epiko po me ko ta wi ko ko. Ad limina visit, ya. E pau ke na wo a ahi ke pika po, wha matala e kwa kai mea uho ko yau tai o sisi, ya. Wha tau nima kwa Filipo mahalo ai.
1: Wha tau nima. Wha inga
0: ahi. Koe taimiko na nau wha ahi koe ki he pika po, ki he, sorry, ki he tuitapu I lama. Kamata mai pe mea e nos, ai ko patayo, ya. Hoko mat ki ai a tipasa, ai ko elua, ya.
1: Elua.
0: Hoko mat ki ai a... a pater la mas ai ko ore pio ia. Na nau kore ma upe ke tu I tabu ofa mai a fai mo whakahoko a petelo sanere, ko e peato. Ai ke talu e nia me tawa lo nga fultupu, fitu nga fultupu, rwala nga fultupu, e nau kore ma upe ke tu I tabu. Ka mati fuk tari fuk tu I tabu ke hoko a hamana honno ua, hamana ki e, o wawinga ki e, ki he ke hufa ki a pete lo sana pana to ki lava ia ko he ta valu valu hiva o ho fa lo ke peato o tu mago fo taimi ko ia na li liwa ko hi nga o sanga to pete lo sana o peato pete lo sana ho ka pe mo no langa ko ki peato ke fa ka fa manatu aki a ne ho ko ke peato ne una to ki lava peato ia sina e ho ka pete lo sana ko peato ta valu valu hiva to kamata langa peato e ta valu hiva tolu pa to osige ta valu hiva ono
1: I give it a time again. I come out of my. I got a cotipanio for Kia
0: Koye, mon life to malo ho fa ali hake tangata koya. Si padre kere ko rio kai lao, O ki matu I ke yako ma mana ki matu I Filippo, ta fa alu me halatahi ma ke fengko ke hagu ki senita. Tung pasi ki ayaka fu I konga ma, Ta fa alu me ka mi afo ki kongo, ka alu me kolo ki afo, ta fo ma hei apan lolo. Asi me amai a pater ke ko rio kai lao he lalo mango si fai mai fa mo moko e sto le gere ka opi to ki ta falo eta mi ko ya ta ki ki fo ke ta mantu ko to si no fo eta mi no fa ka wa si pa na wa fa tua o fa no ta la no ta ko ke fu pe ta ma po to la fa uria a ke ko rio kai lao ma si ko ka atunga lao e ta ma Te toki no fato fa mi apango I ta ta e kane ta min. Ta no fato so no ko Patrick ke la to hola ko ta ma vite ita ko la ko. No fo asi o ifo e fa fangu mo ta mo le dei. Ane fa ti pe ti mo ane fa alo fa mata la nga e ka to tu hade ni ka to ka I ma fe tu ki ifo. Ya. Ya, I ko lo vai fa me ha va ka to fa me ki ma si la me. Asia ele nga hiti peiti ono alo e tangata e pātere tei mua, Gregorio Kai. Pau noho wa, ko hako e hungene wha alu ki hihifo a pātere ni ki pātere. Ta ko hako wano konga hihifo a pātere.
1: Ia, ia.
0: Gregorio Kai lao, e ma ki ma oan koe ta whako ia.
1: Ko la vei be, e na e aluangea ki wawa u o ngā aue I ai. O gai ho konga ki ta anea pa ko waha I ai ho eiki. Pa ko ilo mehe ka wawa au ia. Nei ki I whaonga I e ia e whetu taki ko ia pe mo waha I ka ki te whalolo.
0: A ma koe uhi ngā I a ai koe. Nama ne piki ki ta whaki ho eiki o mau whetu.
1: Fo ui, o fo ui.
0: Fo ui.
1: Ko ia.
0: I mau ngahi kolo, ma te whoko, ma whikei tū, ko wuhuhonga ia, o e si koe. Pa ko hovare, ene wha, me anga pātere, asi koe ta mua lerei, ha, uhinga pātere, asi ki hihifo. Ta koe, toki, ta koe, wahano konga tonu ki hihifo. O piki ki hoa I ki, mo mau ki whei tū. Ki mua pata lawe ki a Patrick Kōrio, ene mahu inga, sabi Filippo, unga koe nono, ta ki taimi, ke fehui mahu inga ta mahu ke fehui te pu ke fai koini ke histori hao tau ki api ako ai tu utu uni koini ai ki nautolu I tahiva ono taha ai ko padre kori kai lao padre David I pupo son hupeto son foriaki padre sio finau ke kau munga I tangata ni wesi asi I tonga ke tu utu uni nau fai I tahiva ono taha ke lao koini kamata anga kori si me he kamata pe I apfo'u. E ta valu valu ono. Koe fo'i me ae au kei fihi e whakau kau, te ke au kei, te ke mau ha uhinga o mau inga maria ke te au, a ke pe ta koe uhinga ai. Pe ko tuke he ka pau ko uhinga u whakawhia maria, ka unga ke maa whainga uhinga, u lau ke whakawhia maria ke tau tolu koen, o kubiveri ki he ilonga historia tau apiako. Kaka ka uhinga na nau lau ai, ori aki ai koa a stansi lau. Kei ki lau me ai, uhinga pēni I e mahino mai me ngai tohi kua e kau pātena nau kamata stansi lao mo e nga tolu nau hiki mai kua stansi lao kua niko e ki apfo ou patere o rie la mase kua e piko pō I he taimi kua ia patere tō mase ko apfo ou nekai kua apiako fo ou nekai kua apiako tuk fratupu kua e hiki mai e ki apiako kua e ni na I apanolo ai kua hinga kua e amengo maari kua apfo ou Ko hinga ko nea hano api motu. Kei ke lawa ke tuanga api motu. Ko nofa whami apanga o ia, na I kei lawa maari a pātere tāwite, o au mai ke he wanoa tāwitu, tonu kama ko tāwi, ena peke I o kalani. So ange, mandu ka taimfu ko ia, ki toi hola wen he ngāu, na tuki afa me peo ke historia, o si asime api ako, I lotonga e COVID-i, aiko e wanoa uowa e tō mui mai api tō awia. He ka pauna whai mei ki mua, na lawa ki whatu taka atu ki a pate David. Kene whamatala mga he koi e nā koe puri a koe au koe ia. Ko haka e uhinga na nau hanga e uri aki, a stan se lao.
1: Koe.
0: Aiko fui fehu ia. Au sai peo na whaka ari ake taki pologama, te ria na kua ha whaahinga unau whanongo mai, unau iloange ta whaka koe ia. Kua hananga hi mawanga tala una ulawa o tokoni mai, pe whewhetu te ke fotu hakai ta ki pōlawe ke nau komeni mai. Pe kua ha ilo ke uhinga maari una hangana na uhanga kori aka stan se lao. Ka nau lao pe mekamanta I apfo. Koe maha ka whehu ia u kei fihi lahi ka te au te peke mao ha tari ma a whewunga maari ke ai Filip.
1: Koe. Yeah, koe pe koe whakatangata e tataimi. Ki whaosi mai pe mua ko hi koe kōwaini e awe koe o tukuanga atu he ea. Pe tāmate e ia kata toki palani ange hokoko atu e pe kulawa toki hokoko atu e osi pe kai.
0: Koe mahalo koe Koe mea mahalo ki he tau ki historia ta api ako, koe koe mea u tau malo, u tau tonu ki tau wha malo ki ai, kono tau hi mai ngā hi rekoti.
1: Koe.
0: U tau toki aha ke aho ni, oh, ta koe koe ngā rekoti, kono moni ngā rekoti, ne au si nofo pitonga. I tau tai mana,
1: Koe.
0: Kamu ai ko sai pe ke fa mahino ke kau fanon ko e gare ko ti ko ni ke historia si asi mo ya piako o tu ku i a ni i he fitu e wa ai ko rak fitu i he a kai va kona si asi to tai mana pe malo patere mateo han o falere o te fra fu o ai mo no ringo e ki a kai ko ya ko sa te dise ta masiko si su fa fo fa Pa koe whetu e taha uwia e konga taha e ngā rekoti, opi loma I e āka iruwe kau taha maria. Koe ngā rekoti koe ni upkei ke na tatau. Ai koe ngā kau whakata tolo, upau ke na whakata uo ke heo ngō whetu u. Ai koe mea kau tau hi loma ia, koe ngā hitohia e kau misna nene, na uri mai koe ki iulope. Tempu kau ke lava ai ha kopi he taimi koe ia, ke tau he tohi tonga. Ai, ka mea kou tauhi tau taimana, koe ngai tohia me iulopenia ria tu koe ki tonga, ke kau epiko pō me kau pātere. Pa mwe whetoi aki koe na epiko pō me kau pātere iloto I tonga. Ai, ke he ai ngore I koe te koe ni, ai koe kau whatotolo, pau ke nao ke ngai whetu u whaka whatou ose. Ta fua whetā I koe mau ai ngai re koe te koe ia. Ka pangafok, koe rea wha flanse, ai koe mea kou pango. Ka kusai koe toko ni mai vave ai ako, he tami alu ai ako, moe vave ang ilo ke rea. Toko ni mai mo AI he tai min Filip. Ko ti mai vaveni mo peha aha e whainga maariang e to uhoko mai. Ma te aha uta pūria tau a ia. E te aloha ke si to uhoko mai ia toanga peha aha e tau whanau pe whanga mga puna. Tu sai yang ilo kan auto mo ilo fi ilo is tena blava to ki fra mama ala na kus ma u ka to ngere ko ti u ta u le fra feta ka ku ile fra flanse ka ku ti ma le va vena pe a hoia na mo le a pe ke te fu fenga ta i hoko ya ko ha ko ha obstacle eh ki he ki ya
1: Este go bego e fo ga data ta mi fo malotu e ma ta mi ko ni a ka ke o be mo te ke fiu a te fo ke tu mo kore ke o go gatu a ta la no ko ni pe a otola he ta mi a fi e lo e ku na na fi e lo mai re va ni ke to hi a fo ke ta la no a ka ku tu mi halo e ho ko be ta la no a e go ko ta ha ni e ma ko lo ko lo mo ya mo te toka ka pena kai hasi a taha na fi ilo ka ka ma winga ko yo ke fata la no ma ye pe a ko wa te fa malo ke mo to mo e fenga mari ko no ma fa pe mo ata no pe mo felicita vo fika wa ki pe mo to ki ko ni e ka mata anga o lo tu ia ko lo be o ku ka to nga e ta uo nga o lo fa kristiane e to nga e ta un ko historia ni ke se katolika mo ne tu utana i toma ka ko pe ha fa malo malo mo me ma ke por kalama mo ko le be ke ato ta felice ta bu ke o be mo a fiu ka e to ta li be ha da fa ta nia a mui ke ka o mai i he por kalama ka e fa nga ta heta por kalama malo bito felice ka o mai ke por kalama
0: Malo, Filippo.

0: Le va
1: Oui.
0: koto ke ala o to kon pa ko fra amu ya le ngo ku kai ke ka wa tho mo hingo a e u yo fai ka
1: Tuiatu.
0: o ku o tu i pe ko ko ko ko wa wat ke e u te ke fa wa ke ka ki na to ko kai ke ka wa tho na hingo a pa ke ke ke hui nga ya ko ko ta fi fa ka ka ki mo to ko nga pe ko kai ke a o mama na tu ke ai ko si pa hingo a pe ni ku wa ke mama na tu ko ya ho pa tu ko e paula holi si
1: Palo, ko e ko lot hu fia i okalani. I o tala, o kia e se tuata ko ofa kalon hea.
0: Kalon hea, ko ia.
1: Ia. Ko toka i mananga, o kia i a hea, fotu, kalon hea. Ai o kia mo Eunice Johansson, o kia mo Teo Matangi, o kia mo Tupou Ahoafi, o kia mo Tun Fai Moala Latu, o kia mo Merien Tupou, Fifita. Ai kuni ihi a PN u fai kai lawe, kau tola, a bit o kunao in toka i mananga. Kau toka i mananga e kau ngamari. Pa te uhiki mea e niske kau iwhi. Ko te koe tola he kau iwhi. Ko mau tou ki mu atu, ma kau reka ki mui ni mai.
0: Iyo.
1: Mau hene risi e kau iwhi. Aia mu iaia Latu Pasiri.
0: Koia.
1: Latu Pasiri, ko Funua Kare, Samo Anga Elangi, Tom Te Lua, Alani Manoli Sala, Reko Ula Fifita, Loto Loftonga, Ti Mau, Hefa Vita, Samuel, Taufalele wa Inga, Chris Havea, Niki Vya Matahau Takei Whanga, Sonatane Halarilo, Uha One Lolo, Waiola Sela, Tei Tāra Kai, Soeri Tupou, Sone Fi Haki, Te Vita Pong Loko Tui. Aika ni ihi ne tau wha na uifi, o ulele me ki kalapo e ka uifi.
0: Toia.
1: Na u whanongo pehe lawa e preste ni, e mahu inga ke kore ke tau wha na ue ni, ke na mata take o wau.
0: Ko a fofa pita.
1: Ko lahi a pito pe tau wha na uifi e ni. Ne ni ihi pena mau toku ki muat, o te wha na mai ki muini mai. Kono sai he kuma whailo ngaki pe. O kai pe ki kalapo e ka uifi, o ku nau kau kotoa e. E aku, o ku whaampe ka pae whanongo mai, la tu me kau kata un auto ma to tu mang he fi e core me framu na e fai pa este ni kan auto ke na mat o ta tak e ta wo wa pa
0: pa fo fa pito o wa nga hi ngo ko mana tu ha ke pa la nga ta ko ko tu pe ku ke me ai ko le ya e se tu ata ma lo lo ko isle lo lo ma
1: io
0: o ku ya ma kasin ene ta hi ne ko ma sin i wa ka to mo ya
1: Ko ia ko makasini ia kun aku fai tau aika.
0: Oh, tau aika.
1: Pari ke tau aika.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Mapa mafi.
1: Ia.
0: Ka whakai ku tonu.
1: Ia.
0: Ia. Ko fai whikau kwa nio ko tui una nofo wilinga tonu ka ko tui una i pamas tone na ngā we. Ko hi ke au atu pe e ta ui ki nga tonu ko ia. Kwa manatu at pe au ko nga ke pasi pe ai ka ngalo whahinga ko ia.
1: Ia. Io ko magasini ko he ho eki a heni he se stonga ho eki stonga ho eki ho eki ki se sko ya io ya ku ma u fe taula ki olope he umea heni fai io ma u fe la makpe ki ai
0: me fai fie fia ya ta fanunga ka ku istu tuku na fai nga ole lei
1: toi mona pe mani ihi ben ka tau ka ku istu tuku ka u na he kalapu kwenye Royal Blue
0: toi
1: ai ko tuku pe ku ma u nga peke la vei pe mo kina utol
0: O taimi pe Paula. O tu pe taimi pe eni.
1: Koia.
0: Ke ta whenga ke uhi ke whai a whatahataha mai.
1: Koia.
0: Toko lahi au pito se o taka inga. E ka kusu tuku he. Ka ko unga fuko e ke au ke whaka a muka ko whaka whiwhi au pito ho whaka au ane mai i au ni ko ike nau whanongo mai.
1: Koia. Ai mu e pasteni ko Haini Costa. E mo sota me latu, e se saluni, folau latu, henere hungalu, ofa moala, po wono, po mana tauape, sione palu, tau fataehia, kata poeluelu, Saini Stanley, tanginoa nimo, sisfanga luafe, se fita tonga. Me mega ni ihe nu no fa po po. E mahiro me foke ni ihe kweke. Na no fotaha pena tona feitu. Pene fai pe me rauna o iai, fai pe me rauna o toko ni iai, e eu nau. Ka penga hi mea e korisi uku o whai una o tokoni ko tope. Kua pe tola hape meni ihi e kai ke manatu e hingoa e ke hiki ke lau atu. Ka kotui ke tau pehe pe ke tau lawe pe ke kau i fi ilo he ka wifi ke tau lawe he ka lapu koe Royal Blue na ulawe ko toa pe ko tau lawe ke toa nga ka kori sutuk wha lu fua me peo ka lani e inisi ka ku ahi foki e pak me me ke he pangere muna kwa kori sutuk ko papa toa e ko LS Lee me me ke me me ke ka toa pe ka ku koe ni ihi pe ni koe ni tola hai mo toa ka lani ni ko tana ke to tu fiat koe ni
0: Io ai go hinga pe ke ta toi lave ai ko ki roto o karani ni ko hi he ku o fu ne o ke ke ka ko to me ga fu ma po ko ki na to lu ko no ko eta pa e fa kasi asi mai ko ki na to lu pe ko to la ya pe to ki na to lu na ha pe ko hi ko ya u ko nga i fe tu ta ki ke nga si asi o fa ya e ko le to ko ni ta ma pe nga ni te ke ta u i ko sa o karani mo tu o karani ko hi he ku O peke ta fe mau ke lau whakakaukau, o peke a watu e whakawhika ki nga tolu. Fe mau e ke a watu, ke a uti tu au ka lani ka uhi, ka malefisu li ptap ko toa peinu si lani o whakaamu, ke kau mai. Batau ki mui e tau seo ke ki se ni ti mo e whenga e toko ni mo e hafua, mau inga ke peke lau mea mai ke tau whataha. Koe au e koe ya, o kuau sio au ki he loto I loto ko e kau koe sutuku he ako ya e ne whawhiawhia koe whiha aki e pako whawhiawhia au pito ko o mai mua lisi ko e ni e ku whawhiawhia au pito ko he tolai au pito o takainga ka koe wiku kai ke e aia koe ngahi lisi a koe o fe mau kuat ngahi moa koutui pe u whanongo mai ki nga tolu koe no kwhai kia e wii boka tak fa mole mole ko me ane ko fe ma u ko ta wa ha fa ha valo ha ko si ko me mai ki ai ta fi fi pata pe ai kai nga ta I ko ha ko ai polo kalama o fo tu tu u ai ko ko ta vula ve fo ki ai ko va sa u te na fa e host ko ta polo kalama he ai ko u hinga va sa u te o ku o ki ai a menkuli ko ta huhu ko otala Manleua, Papakula, Takanini, Weymouth, Clintoni, Pakutoya, Hafitu, Tege Manatui, Paolo?
1: Ikai, mapeko nautolupe. Aiku uskauta Papakula mo lailet koe kia, eh?
0: Oye. Aiko, iyo kawai Papakula mo Takanini. Tukwa tuleva a pukekohe kweko, ngako tuwange nautolupe. Ka pau lewa o ki aihan ni ihi puke kohe, kun tuu putolahi au pito ai hota kainga puke kohe. Pena u kaumai pena tolu o kaumai ki vasaute.
1: Ia.
0: Ta tu kehe aia a tua o kalani e.
1: Koia.
0: Ta koe o kai whaka amu, nei fai kia e potala noa e paula ko hiko tau aho. Koia. Ko tui pe whanongo mai kia e kainga whanongo, koe whaka amu. Ko fa amwa pare seni ke owa na tau toi o mai o fai ko ne fa fa pa fie pia tau ta he o ku o tolu pe vahe o kalani ai ko vahe loto ia vahe kolo pa mo vahe saute he ko fa amu leva ke tau tolu pe tau fa fie fie ha ka ka ne ngo ia paula he ke tata of ka pau si aha ka I ngau ngau ka koe whakaamu whoko ngā ke toi ma opoangi e tau tāna ki whakabahe e nau ofa pa mwenau ofa mai koe ke koe situtupu tau tonki whakataha mai koe he aha koe ia o ko si hau whakabahe pe pa whaingu fuangi ia mo mao ko bahe kolo o vei pe ngahi whai anga lotu pe pa mwen ngahi feitu o kikiki pe ia ko bahe kolo ia tau pepe kuia ia ponson pi ko dominioni Melos Kolo, ko Niulini, Hentasoni, pa Munoso. Ka pau to iai hafeitu ku ke manatu I ke kau ki vahe kolo pau. Pea mo ki nao tolu ko toa pe ku kau me Melos Kolo o whai ai ki he tawha aki koe di o au ki no soa. Ko nao tolu o kau koe ki vahe kolo he. Ko vahe loto, te o atu pe ngahi feitu koe o ku pau koe ki vahe loto ko Elesiri, ko Nehanga, ko Pemiua, ko Kreninesi. Green Lane, kau mai ga mu remwera ka pa we hata u taha ku tu mali e uno foi remwera.
1: Toa hepe.
0: Iyo, pe mo St. John, mo Pakulanga, Hawiki. Ai ko ngai feitu uia ko kau mai ki vahe loto. Ko ia I ka pa uke nofo he e lia ko ia. O wana ki whaka kau kau o uli aki ko e ko uke ke ki a wate e popo aki. Ka ko ngahi e lia ko ia o ku kau mai ki vahe loto. Ko ngahi... Anga koe ho mou whenga whakawhitu o tuku atue ke ngai take ai whitu tata. pemoto ki ha o fanga ta hai pe ki o tau aho o mau ho mo ngahi ta tana ki o faka amu ya ka ku fram pe ke mo me amai he aho paula ko ta fra amu ya ke na me amai go hie gwa ta ngai me ke tala no ai o gwa ta ngai me e ko ngai me go ya o tala no ai he fata go fa he aho
1: malones malo go tu go poin mau ingana ke o mai ke tau tala no pe a ka ka fe hu fe hu ya Ela vale ma ke vete ki me ko tope. Unga ka pau ka tala ko no taimien. Ka o to ki e ke ai tu ai taim o se fa ta pa e pa fa pa ta ka la ha ni pa ma ha la ha ni.
0: Ko ki la me ta taimi.
1: Ko la me ta taimi ka ko ti ko me ma huinga na ko mai. Ko me ma huinga na ko mai ai ma huinga ke na Pipiki ka fei tuu, he ko tawanga he fai tau katoa ngā aloa o po uria. Ma tuka e ka waiwai, he? Fe mao kai hanga mana e whakai whakamu. Fai mo uno pipiki ko nau wahe, te aibena fui ta alunga ta, os, ka pang tau ta alunga pe tolu, pe whā, pe fihe ahua, os. Ke ko tuka hanga pe meo ke lawe kei, mahu inga ke nau mea mai. Ke tau whakao ngā e teu wene wahe saute.
0: Mone
1: a pit. Ke nau ngoi ku aonga e nau ngosia tau hanga o whakao ngā e nau ngosia ku fai, he?
0: Kau toi ki tuku atu peki mea vavavave koni. Na iai e toko ni mo ofa me ko sutu kumi vavavave o mai koe whankita ngai mea kai. Hei kai la vai a tufa ke tau taktaha. Ka pae tufa e te tau taktaha pe foi talo pe koe foi ni ufi koe ha. Koe mea lewa nai hoko nai whataha ko miti pa nao loto taha. O ange ki he kau kristu tuku koe a vasau te ke toko ni ki he talitali koe a e aho. Koe a e ku osi ave toko naki koe a ki he fafikau pule. Tau kai ke tau whahalau ki ai tau mani te tau lawa ke inas kotoa. Me amai e aho ke ke kai ai hame ufmi wa wau ko ia pe malo.
1: Ia, pe tau mani ko hawai wa konteina wapu hatangai pe ki tangai fiha na ma umai.
0: Koia, koia. Koia, ko ta tai mi ena paula ko siu ki ai ko me osu. Ia, malo. Ki hiki ni ma ma rinta.
1: Koia. Fa malo tu rinta, malo e mawhenga maare fa fini ke hao taki koristu tuku ma ulalo mo ta ilo a koin. Ka oku... Mau hou ngā ea, mau pewhenga maare, o mai ke lāwea tuai. Kau hiko e uki uki peko te ho mau aho. Kau whakātau whamalo atu mau whenga maare. Malo inis, malo e proklama, mo tāno le re e whawhini. Kai whaimata ki lot no nou peke, whiunga. Malo mo whaftai atu atu ke mo ikuna, a proklama e whawhini. Mau whatawanga peo lau maare, hoko tai pe tau whiao, toko ne peo hiko kai whatongi ako hao mei mua. Tāpak mā tewit, arinta, kau mā inis me proklama ko mau whakat whawhini e klais ko alo. Como famoso, amen.
0: Amen.
2: Famalo la
1: familia.
2: Famalo la hat que te mo aga wan ka te ta ngari lo lo ya ka pa oxisi pe ta ngai ufi. Ka ko ko to yo me mai ai ka ko listo tu ko to pe se ko ki sponia feito fo ke fuluti he ta ngai ke nauta me na to fuluti o fai mo ma ke ti ka. Ai
0: ko fulori flori fulu.
2: A cosita ko pure fuluti ai ki sponi.
1: Koia, koia.
2: Malo ta tok felonga ke por kala ma hoko.
1: Ia, malo.
0: Koia, malo, pito fat.
1: Ia.
3: Ko e mauti mi, o giai ngahi anga whakafonua kehe kehe meihe pasifiki. O laungi au hono tokolahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi otu motu e lau iafe ihe pasifiki. Ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o ika hau. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngāwe lewa ki e tautahi, so tia tauta, pe ko e lau lāpuna.
4: Komo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai sivi tu u mama o anani aloha. O si ai ho sivi.
4: Ikai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
3: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O kukamata ai polo kalama o e sivi ngā kaulahi me he tau nima walu. Iho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau sivi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Whai ho o sivi maa mao tolu.
3: E hao i he meili.
7: Hei, Siana, te kai vainga aga pulhe whakau singa oi wike koe ni.
8: Io, i kai ke whātatari ki ai.
7: Sā ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he monite.
2: Ka pau te ke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ae ni hike.
3: Mau ha whakamata la lahi ange I he acc.co.nz.
9: Mā loe rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata I e sivi I he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu I kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa, e oa tupe ho me a sivi I ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sivi koia o ngā kau pe halanga me a kai, o kumalawa I ke mau wave a kansa ki hano whaito. O kuta e totongi, pe au kuwawe, mo whai ngofua hono ngā ue aki. Koe sivi ngā kau pe halanga me a kai, o kune whakahau fia I hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sivi, pe a ke whakahoko rewa ha o sivi, mā lo.
2: Kutau taimi ko hawhi anima, lolotonga tau tātariko ia ki a Mausapalo, pe ki e whaifikau. Leni tikiriki ki mo polo kalama ko ia ai kainga o fasi mo ia fiatungi tawa kai mo ai ke ha apio tariva pe mo e o ia we ke usei mai e ao.

0: Kere sita I pure anga hoko ko society. Pagui society ko society fasmoeafi Aotearoa New Zealand. In corporate society na e le sita ia mga tunga he lao tahi wa e wanoa wua koni na society o New Zealand. Kwe fenga I beki fatatai. Malo pito ki fomalo ati kau ngau e le tioni na uhinga no fotuna e befa I fekau na kehu mai kaku na amhana awe pe linki kute kehu mai. Kata kpeke tukpeke u lavelava tpeke ki mom niti koni ko tukumai maa fasi. Ko ukufai mabe fukataha faka maa hina e society a fasi, ba ukufai e fika wau nima Maze Road I Onehanga. I Onehanga Maze Road, ufika wau nima ukufai mabe fukataha wiki tona kufaka osi. Ko e kore pene kai nga fasi moya fi. More ke mama oko ha uki kave ngani kaki moutolu. Ki a talafi. Kama aseru tu yaki ki no shoa. Pea ki moutou no kia uila pulu ki onehanga. Me ngai hingoa pe kainga tokolahi ki haatai. Ki wumae ke tau mua e tau society. Koe whingai pe ke tau te ki wonga tahangiai. Pea mo tau talanoa ke ngai mea te tau ala o fetokoni ake he fonuani. Pea tau tau te fito ke he ngai mea kufirma o meitonga. Koe fotuko ni tau ni nes fotuko eme kau maolo kanga koini. Kau maolo kanga koe presteni ko huelo lolohea. Pea toko ni presteni a farafehi lavulo. Pea sekretari ko Fred Fonua. Alfred Fonua. Koe fuhalahi o Peterson Fonua kune pekia. Koe tukon tau pa anga ko so sefo apkotoa pa mo tilani ului la kepa. Tilani ului la kepa. Pea koe ongo angi koe angi. Koe motua fahoa ko mausa lavulo. Pea... Mwen mwoto kone ufae kwa siari hupoi. Pwa kwa mwoto kwa kwa kwa utaki. Ngai ngao ni lawa ai society fast mwaya fi. Lahibe ngai toko ni mkitonga. Pwa lahibe mwen ngai hietai mwe blok tau ni ni lawa pwa awe enaunau ki fast. Kwa kwa fast mwaya fi kwa ifakalawe ya tupe niya o kukekeha fatupu kavenga kwa ikeha kavenga. Kwa kuongo me fakatonga ai mwo ilo ipe na ifai feinga lahi. Feinga lahi ki aiho tau Malae fokakolo, pika malae vainga I fasmo yafi. Pia ki mou tolu koku muna mou lau tohi puri anga I fasmo GBS fasmo yafi. Kumou mea kutoa pe. Efo I ano kona I mui he Cable and Wireless. Cable and Wireless he ano koya. Na e mokoye puri anga. Na e lotole puri anga funga I he kore tau kapo e taini princess pure. O tukumaia ki kolo. Pia kwa nga beheni kwa ipiano komiti. Komiti ai kolo a fasmo ya fi una hoto kanga e eria koni pe ko se kamata no tanu ko ulave igu ose no tanu fo ya no koni ai a win e va ha ni go e hu ma e apusio e a honi ko go ge no va apusio ko nga koe fare ma o kauri ko I hala ko ya ta fa ka pa go ha u me hala salo te ta fa to mata u mo na tu na fu ano la hi ai he ko nga koe kosi tanu kotoa ia. O fe fitu tak tanu kotoa pa e fai langa I koe kainga fas mafi. O kumore ke mamau hafakatangi me komiti kolo atonga, kore komiti kolo atonga. He fai kotoa he pureanga e tanu, pa e langa he pureanga. E iai pe ngahi me e iki pe, hangoe nau ngahi nau nau e fare wa inga. Koe tau mua fuken ki hafare ke maunga nofo ke e tau tupu fas mafi. Pe nau nofo ngā ue aki. Koe kore, mō mai ki tau whakataha. Pe ka pāki kai kumu mga pō mea I kotoa pēa, aspeo ki ngoa I fufunga I tohi. Fufunga I tohi e Facebook, koe mausa. Pa mō fututaki mai pē, koe mau kau fututaki I ia. Pe ka pāku uia mūto, uia tīlani uluila kepa. Pe pēhe hola koloa matangi. Mō kaulo a manu, hatahabe kaulo a manu. Mō mai ki tau ukai ko hau ki ngā aueni. Koe o mai peke ngari koe tau koe taimu vela afas moe afi o vela. Vela peke auha. Koe tau koloa ni koe tomi farelahi. Me tahini pinses pure, hono teu te, hono mao, ki konga krekere koni ki hoko aha tau farewa inga, moe fare whakakolo. Aea koe, ne as fokotu upei tonga o resisita, ae koe omiti koni tonga. Koe koe omiti enia koe fare whakakolo o fasi. Pea, O tau whawhetai kotoa pe ai, he kua lawa le rei o tō mai eni pa langa tanu. Mō malatu pe fuwano eni koe nei. Tau whaana tau hu kotoa pe GBS whasmoe a fi. Kua ngā koe ki mō tōl kona kuke iki a ri e mō mea a ri e. Mō fuke iku ki mō manatu e mā tōl kona ulalahi a ke. Nei te ke hafo I hala ia, he waha a kone hu mai me hala sālo te, ke au ki hala tahi. He ve ap kona kauri ko far madu ma pe ko far ko nyo and ku kauri bakery ko honi na tu abusio fa ga tala no ame he fit ngo futu bu ke bal ngo futu bu na ma u kau he hu holo ai ma ne ko ma ke iki na tu e hotel o sio pa na far e fi angaia en tame ai ka tame I lo ko Alan Swinger ka tame pe ma ka ko ngai kai I lo ai far e sio e vamos fu con a vamos fu dupla hita boy e fingo fu dupla hi pe a que fui hala fu era tu fotu pe le fotu pe hala coia ku ki la tu prana pe ti si be sa fasi ka ku ngalo ku ka ke ku kamata ke ku ka ke ngalo e hingoa e fui hala ka ku fu wano coia ku si tan ke ku la ve e me tala mi tonga ku mapuni tanuya ena os kamata no fo imitahi pa kamata no matui pe no fo be e ka inga ko ni meta fa ke tami hala sa alote ka ko fa tau mua de tu wa fa fa kolo fasi fa le wa inga pe ko dai me de tau to gala to koni ai ka ge ka no fas mo yafi fa he nga I a te roa mo fu tu me be ke tau tala noa pe tau ta ko tau mua ia tau mua nga ue e society fas mo yafi e tau ni koe whaka maa popo. Whaka maa popo ki tau tolu, ki tau taha. Ki tau ngāu e whakataha kai lawa. He ko taimi te tau ngāu e whakataha, tu whakataha koe ki hame e e lahi. Ka ki hame e lahi, e si e mea kotoa pe. E si e mea kotoa pe, pa koko ka tau feo hiai. Aia koe toko naki whaka osi e maahina kotoa pe. Taimi ua, whika walu nima Maze Road. Whika walu nima Maze Road, I one hanga. Mo ilo I pehu whika telefoni, pega mo hu pego fasio ye fofonga itohi e facebook o aspe e pes ka ke mo to ko lo pe ka no fosi ma fu ta ko u ta to ko ta pe nga hi me a la la yang ko ta malanga mo ta feo ka ku elele yang ke mo mai ke ta feo pa mai fa na u ke ta feo hi ma ke ta ma hen ku fu lo ta u ta fa he nga e fonu a kupe ko taimi ke ta u ke tau ki wā awhiang he ku mō o mahino pe ia o lahe ngāi whatongia ngāi whatongia whakalotu whatongia whakasiasi o tau kau ki ai ka ke mō mai ki tau whakataha koe ai koe kawe koe koha kawe ngāi ni koe whinga pe ki tau whituta ki tau wā awhiang mō tau sio ha ngāi mea ti tau wala toko ni ai ki ho tau kolo tupuanga ki ho tau kolo tupuanga ki whas moiafi peko totoko ni ke GPS, peko totoko ni ke ngai apsiasi o fasi ni tau si fai me ani ki mua. O kai ki ngalo e tau bakumore ke mao koha talaja ngama ien, koha pole pole hanga au ina e fai. O ko manatu peke tau fai ngapa anga holo e ngai fare I fasi. Na tau lava I blerei pe tau tolu. Pa kwe ka pole pole ni hanga au e kuo hirika koe whakamanatu at peka ngafasi muafi. motu ke tau hiva ko la uia hiva ko la uia e puna ke koni taha motu ke tau hiva fas moia fi e fas moia fi tau loto ko ku hange ko lau ko ki motu ata ata fi tu tak mai pe e hala fika wau ni ma meis road o ku fai mo pe fata hai ba ta ta lei pe ki motu e hola ko lo matan ka ma ka u fa fine sini ke sini lo amanu ko o fa ka ki motu ma fika e ka u Finei ki fas moi afi u mou kei tuku e mou moko ka mou mea mai. Ka mou mai ka aia koe wiki ka hau uia he tona ka hau, tona ka whakao si he taimi waho ata koe tau tāna ki pēo ma apu ki ai. Ai mo tau kapti u kei whaha kai e kapti ba tau ki usu usu ai pē ki he ngahi mea e society. A fas moi afi nu silani, pē a tau toki si o ai ki he kāngi ngahi fotutu e tau ngahi ngāu e ke ka hau. Ko ilo i pē ku wāma maa o holo e ngahi e tau nofo e fonuani, toko lahi unofo e kauwai koe I nofo soa, pe toko lahi pe unofo unofo tak tak tak aiholo pe, I nupakwai me toenga me he we site, me saute. Ka koe kainga fasumea, ok mahu inga upito pe, ke tau ngāwe fataha, he kulawa he ngai kolo lahi, e ngāwe fataha. Ko ki tau tolu fokia, ku mooni koe taimbe, ku tau mafana fasumea fiu vela ya, vela e fitu te tau iai. Ta ko hangai ko mea ko ula ve ke ko fa fa ta ya ya honi fa ma lo kya te vita ma ka ka ma ka nga au e Pacific Media Networks and go da ai le dio ko ni na fa fa nga mari I mai fa fa nga mari I mai ta mi ki mo mi ko ni ke fa ye ho no u I mo no fa ta ta ki ta to me ba ngo ke la ba mai ai fa fa ka u ke mi fa ta fa mi ri ka ma ta fa fini ka pa u pe ke pe ke pa u pe ke le re ba ka ta u sa u pulu pe mo le re pea koe ngai fitu taki eni fai mebe ka te au ke uingoa ko mausa la vulo o ko palu pe taime ni ihi o ko mausa palu pe taime ko ko uloto rirei ai po ke taime ko ko kamata eko ke ki kovi ea ko foki ko fukai ku kakake ko yanga pe fukaori mi fukahua pea te komo fitu taki ake pe ko tangato ko ni fai ko tamako share hopoi o ko manako ma upito pe ke he mea ko nge Facebooka po unha motolo o o kume si are hopoi u ia ia kui kau tangata ni ngai tala noa si ma puri anga o fas mo ia fi ma tua pe kui whangwhae pea o ku ia I mau peia kui kau koi a ku kui tahe kau futu taki a posione a lai vaa ku la vei biko sene a lai vaa ku pe aula pe waha a tonga pe mo e fonwani pe ku atmo e ofo ka koe mam daria uri ki e Roro Vegas loto lua kui tau ngā aue ni ku tau ngā aue ni ku toe toho tau wakaka ti fai tau ngā aue mo fitutaki mai pe ke tau fitutaki ai ko tona ki fuka ose mahina ko to he ua I fika wau nima Maze Road o kutau ia wei pengai mea kutau tala noai pe ko mea lelei he ku kei kei mo ui lelei e toko lahi he ku kau fai lau tohi fasi mo hafi he ku lau tohi fasa abate he na walpe lau tohi fasa abate fei loa kei mo muna tonga ku he ni a muna pe a kau maa sini ko muri o na o mai mau pe o mo kalo kalo a manu mau iai mau pe mau kau fai fikau ko e tala tu pe la ki mo tol ka inga fasi e kumalo no nga te vita o tuku mai ki miniti no no koe ni ke fai iai e po tala noa koe ni ka ko tui pe ko e kaha u hange pe ka te au whakawike u au te ke honga la vei to ton e to e te mahu mai me kau fai fikau ko e mo tu a fai fatongia pe au mo fai pui ke lava le rei e tau whatahataha ki tau tolu koe ni ka inga fasi moe afi. Pea ku mori ke mamā koe ngāhi hala, ku mou ilo I pē, koe kau mai, koe tau hoko koe taha, pea lava le rea le rei tau ngā aue. Hange koe mea nau lava kia nenei ku tau tau ai atu, ku mori ke mamā o, kono ai e ni, ai e tau polo ka, ai e tau whatahataha ki tau tolu ki whakakawe ngāhi ha whaamiri. Koe mai pē ke tau pā ai he pē, mo se lue mo ai rea, mo tau tala no ko tau kolo tupua ngā ki fasi mai afi, pa mea te tau ala fe tokoni a kei he anga e tau whaehenga e fonuani, pa pehe fuki a tau ala tokoni ki tonga. Ko tō ngā ku tūle rei be ko miti kolo a fasi mai afi, tō lahi e kau no pere ane a fio ku nau mea I fasi mai afi. Ko e anga e fitu taki, pa ku tō e mo ui fuki pa mo here peku, nau maunga nofo ke kalapu here peku, pa ku iai e tui a fitu, tapu pe mo tui a fitu guiai pe guiai fuk mo e tokon premia guiai mo aske o na u ya koto a o fai fe toko ni aki koni ke lava e taunga aue. Ne o ngope o kua na unga i to kolo topu anga, kako fasi moe afi ku hoko iko na unga i kolo he taimini. Pa uomana tui bego e eiko e koloti tui afi tu koe fasi pe a tautolu. Wa tautolu, kai kehe kuku kai ke ano, kai kauhinga nia ke o hakea e tau kau no pere kuna u mea i fasi moe afi, kau na wala mai kau no pere me kau tangata i loa i tonga. I fas mea fio fai ngā aue koini, he ku mbea lirei kia e tahini Princess Pure, Pirorevu, ke fai ngā aue koini ke lawa. Fai e rako e tahane ngā hi project une, o ku whemau e tahine ke lawa lirei, ha api, whakakolo fasi mo whare whakakolo fasi mea fi. Nga tau nofo whakaamu he ka kuohiri, mori ki mamao ke mao haki kere kere ki fai aha akapulu. Me ana iloa fase tau e ono koni na nausila whakau furi ai he otu tonga he marae a kapulu. Pa koe koe me kutau ku kia ku si kere kere koe mao pehaki apu haki konga kere kere tu wā whare whakakolo fase. Pa koe mea pe tāko tātu koe whare koe ni u langa i he pureanga. Koe ongo ongo koe mai mitonga. Langa tanu kono tanu na nau lukuluku lope ka inga i tonga me kau no pere kau mā hou eiki o whai hono tanu. O lo tonga i tonga e presiteni e Society Fasi Mea Fia, Huelo Lologea, e taimini, ko e tala eme whakatonga na lere pe e kakone afika hoa tu o sio ku ositanu. Ae ko e tala me sekretari ko i tonga ko e komiti whakakolo a fasi, ko e langa e whai e pureanga. Whawhetai, kuta whawhetai, bitu e maukolo mi wharelahi, ae ko tau inaspeo tau tolu kau mai komiti Fasi Mea Fia ki whanolahi ki sene, ko e ai pe ngai fie ma un ngai na un nau pa ko mea te ta pe tau tolu pe tau tolu pe te tau tokoni pe kai ka kai ngai fasi mea pu mana tu pe gure a ki tau tolu ke taimu hanga mea na ulawe gai na he kamate a porkarama ko e vela e fasi mea fi ku kehe ima vela ha mea ko e tau vela pe ke osi ka ke kai ngai fasi mea fi mo o mai ke tau fataha o mai ke tau fataha u taimi ku mi osi tau taimi ku hanga te au malo pitu ku fua malo atu. Poko utui pete, tuk maa whainga maari e kāu, ka ngā au e Pacific Media Network sen, ke tau re tio koe ni, ke toi lere mai ai motu atuani o whalawe atu e tau ngai pol kalama i fasi mai a fi. Ko o whātu ka ki moutou, ka ko utatau atu, ke tau tuki, tuki o tau e fe, e tau pol kalama hoko mai. Mālo au pito.
1: Whakamālo lahi atu ki a te koe e mausa whakahauko e polokalama e kai ngako tui pe mana o kuhu whaingata a make whaifikau he lahi ngai whatongia katau tok whelo ngua ki e polokalama hauko. Mālo.
0: Mālo obito, mālo.
1: Koe lava i e polokalama ko ia ai kai ngā whasi moi afi. O ateki whai whasko ni, koe whasko ni koe kore mai ai ki nga tolo ka whanau re tia o mei he kolomu a teu teu ko ia ke pato e ongoti mi a po ahoni i he whainolo. Timi ko ia ai chief, pia pefoki ki he hurricanes. Feleti i tau huni, pia mo kau whanuare tio ko ia mei he kolomu a, talamonuat ke tek mo tolu i he poupo kwa hoko ki ho mo timi. Pia ko mo fasi e nana mo kore mai ki ai. Oga tafitonga ai langi, feleti kau fusi. O atia maak mo tolu, fatawange ke mo ma uha. Aho, e fiafi lelei, mo hafa singa o hobi kelele.

Ko e whatuola ia, pia mai whasiko ia ni mō toki mea mai ki ai, molonai I ongi. Whatawange pe wonga lele ia tu e polokalama ko ia o e ahoni, whamalo at ke tiki motol kotoa pe, ni tau whiao mai me ane nai oa o mai ane hoa ta oa o mai eni ki he tau mui o e ngā ue ko ia e ahoni. Ko e lava ia e whakakwhatongia me he whaleni, pia o kou whakafofunga ia tu au kumhoa ngā ue, Te vita maka pe fo ke fini motu ani, a e whakamalo ki a teki mau tolu katoa pe. Whamalo fo ki ki a teki nau tolu, na nau kau mai I ono whakakakato e ngai polokalama e aoni. Ki he whaifikau, Krista kau, kau maa fo ke polokalama ko I a mapu te malau, pe ha mo toke taa manu atu, pe he fo ki ki a hinare huke huke. Whamalo ke ngai kolistu tuku katoa, Koristu tuku tonga high school pe mo Maria apikotoa pe he foki ki a lātu o ngorea ka u mafoke koristu tuku si a tautai mo te vita kata ofa pe he foki ki he koristu tuku taku ilau pe a mo Filipo Motulalo koristu tuku apfo ufa mole mole Filise Tavo ka ma a Filipo Motulalo pe a mo e koristu tuku ko ia a maile fihi mo siu ili kutapu pe a mo faifika o Paula Moala pe foki ki a Eunice Vaomotou. Whamalo foki a weina I London tui fua a hono ke iomai e tau ngahi o ngongo whakawike, ka o maa foki a katonga mai rei, pe ki a Silvia Nusi I tau moe pe au, pe a moe tau talanoa ko ia himala espoti o atu whakawike e tona katoa pe. Ko lawa ia a e whakawhatongia ke ahoni, pe foki a whamalo ki a Serene Highness Princess Marcela Klaniwalo, moe whakakata polgalama ko ia ai kaunga we whakawha I tau pe koe kaunga we ko ia o kuna wihe ni I RSE. O whakna ngalo whamana tu atu e tau ngā hi o ngongo whakato ngā o ku o atu ia me whareni I he monite ke whalaite whakako atu ia e Filipo Motulalo. Polo ka lama anga maheni o e pule lulu kotoa pe wike ka hau pe amo lātu konferenis whelenis whanua tene whakako whatongia atu I e pule lulu ka hau Pea hoko atai fine motu ani ka maa foki a makatonga lewa I he polokalama ko ia oi pōpule o ka hau. Pea tau foki mai pea moi polokalama ngā mahine tōna ki I he taimita tāua I pe tōna ka hau. Ki nau tōlok nau lava atu ki ngā hi haofanga ko ia kawatonga I he fefine.

0: Ko te whātelinga re jana mai tau whenua ko whenua pukupuku hoki tātou tēnā ko ni uta ko mene tā awa ki te luas furono ne minute te kāngo te July 5 ia taimi tēnei ko otu hoki tātou kia 47 talua mō whakapulanga mō mea tupu tau community I te wai aso te itea I te wai taimi tēnei kai mai se lau mea kwa tei tau suku pui pui ia ka tālu whātu Josema
1: Talo fa fala ya ka fa talo fa tikto tuna fa kalong long ite afia fite nei fa ito tuna fa planga ta simota wa te nei afia fine te suki pui pui se mata au ku ta au ite community ka fa kamuli nei ne la vene au divizio o tane e sa utala mo te na kainga e uvinga mo te suki pui pui te la tamata ngata e no fo mo te masaki te la e se la va ana manu teke te la la I so se taimi e poko yei ne se masaki fo liki Ai e ma fai o oko ki se tūlanga, whakamataku ka e whaolo whuka ki te whakai masaki. Ka ati kōti ne lawe ne koe te ata tēnei I te TV. Ka e ka whai ne seki lawe ne koe, a te ata tēnei kōti ne awaka ki te I tūlau a mātou I te Facebook. Te la la whanono no iei, ko whakailoa mai me ne a o manatu ki ei, me e ngali ki, ki au te kilonga a tane mo tēnā kāinga ki ei. A la tō se whakatau e mo I o me a, Ka e tēnā te kilonga, a te loto ka inga ki te pui pui ngā lātou, ko la e se mā losi loto manu teke. E ilo ne au I te moto ka inga, ka e ki au loa, I tū valu e mā sane sale o whakawhia ngai mō tamariki fōliki a te suki te, a mea kone ingo ki suki whāngata. Kilunga ia I tamariki ne, te la te la singa tū tamariki mā sane tamariki ka whatoa whānau, ia ke eko ki te... E se fukine maa sina ko lai mawhai suki kei tamaliki. Ki te tasi tau sanga foki, mawhai fuki loko kei te suki tamaliki. Ia ko te suki lo aku pa me maa sani o ilo sale ne au pelai tūvalu. Tau lasi tamaliki o te ono tau sanga ne, ko lai ko te class one primary school. Ko nga te maa sani sale o tau lasi tamaliki e mokonesi maa sani sale o lo whairu tau suki inga. Ilunga I whenua, mai se lo whenua katota ki tasi o tūvalu. I te kāmatanga o te tau sanga. Tona ko lo fai sare ro to suki fa ngata pe nei ia I se foki se suki foki au ko ino fai tsu valu ka ko pe la nei lo na te suki te nei te suki te nei mo ta mali ki fa fine fua ka mata mai te iba ta usanga kilunga a te suki te nei fa to e toi nga ia ko te HPV ia mo ko te human papilloma virus a mea ko nei fa ka kilunga ta mali ki fa fine pui puinga mai lunga I te cancer o te moe ngā tama. Te la e lasi te suki e tamariki mai te iwa tau sanga ka e tukulo ki lunga I te talianga mai lunga I mātua ko te meke mawhai o saina lato I pepa ko lai avatu ki lunga I la awa ko te meke saina ka awhai se mawhai o saina tau tamariki se mawhai fuki lo suki lunga I te suki tene ko te HPV pa masa awa me te suki tene mō tamariki wha fine fua I te iwa tau sanga o whanatu ki lunga ka e ko tuka tu e whala mawhai e isi so mai nanga ki lunga me tau whangata
0: whangata yeah, okay, yeah, tonu ki tau hau pene hoki mō ako be o te toko ki hoki a moko puna kone in tofa nau ne, pama tau hau ne tonu ki a moko puna tamo tau moko puna hoki te tahi tene in tofa na ko fia ne na mahinam ko tolu la ne na mahinam ko fia tene ko rālango na nau tene mātua ko whai lātou ko olo te bayas tene ko whano o this week, yeah ne olo ki te JP e mātou o wa o whai jana suki mua mua so like we're really like oh poor moko she's gonna cry the you know o nana ko whai jana tena suki mua mua ne yeah moko puna ke hoki konei ko lua tau hanga ka e tali tonu au a tea a te lato mātua e whakamā lo silo whanoa whakamā oni o whanoa o whai jana suki pui pui ne yo ka bene hoki lo ma te suki pui pui hoki tātou konei e whai ki mea ki te flu jab mo mea pela ne tawa ki hoki ro tatou ke a me ko na ne a ke whakama ni tatou io bene hoki mo me o te covid ne all those things ne a me ne me ka tolo I whakama lo si mai ko tatou bene hoki mo me o te covid I was told me ko ye hoki a has trend for hoki de ne ta dai malo to ko ka fano suki ko I fai mo ko ko I fai te me te la he lo malo si mo ko I fai ki te me ta dai malo si so yeah but the suki boy e le ki lo whakama e a whakama lo si ki to ga inga ke a Kei tamu whai o whai a siku pui pui a whanau, ne? Yeah, ka tonu kilo te whakapulanga tene he mea tau ki e loa. A tane mo tena manatu titi mo tena ka inga I te TV e tene ia, e on ne te wai taimi, ne? Siku pui pui a tāua kilo mo tō ka inga, yeah. Mo te whanau ki mua tōua, ka mai te kore te mahaki tene te misela, ne? Me lahi kilo te, pa lawe kilo te example tātou tene lawe Samoa, ne? It was really sad to see that. So we don't want that to happen if yeah itoa itoa tfenua ka te na mai ko nei kai ko jo ta to fai tala to tama tan de nei ko semu ka ke fa ka ja to ke to fa te le mai tfenua te nei ko ni tao
2: te ki ot fa blanga te ki ot fa blanga
0: Kita tau mau, sorry no. Pakai cuma mai tau fakap pelanga mai kena. Ah, usah mah.
1: Pasti lah siapa fala tefakau tu fakalit fakap pelanga tak tahu mudah fia fite ni. Kafia lah si toy loa ewinga mos suki pui pui. Asia tu kilunga ide info.health.nz. Ia mekotane. Kai ono no kita ya tau tane. Motena kai nga ide itu lah pamato ide Facebook. Kena fakap pelanga, ide fakap pelanga tak semua tahu ide fia fite ni. Fakap fakat tu kau fala. Pasti.
0: Hai, whakapulanga mau e loa, e lo tātou. Me ko lai manako koe kea, ke update a te, tamatou te milunga kone te pimo nutu walu, e pisa ko taki mai ki te aku. Me ko seipua, ia me ko ai laisweina, moli a, ia me ko fosema ke iloni mātou mea tupu I whea, I te tau community ne, tā wakilo te mea kea. Ke share talangali a tātou mea tupu I taua. We're not interested I talangala lapisi kwa hei nao ngā, mātou ea, ea. Pia whakalongolo ki talangali ko la whakamalo, the tau community ke ama ke fanu ki mua ne mo te ka mai se be ne ko me suki pui pui ne fa tala da dog ya it's very good I know there is a lot of misinformation out there but at the end of the day it's your choice mana ko ko tau kainga ke ya ke ma losi ke ola lei ya ko le fili filinga ko me ne tau ke dos follow ne minute ke tei tula e valu ko jo data fa tala mo semu ko dia tu ke tau fa tele de ne te mai tau fino ko ni tau
3: to PMN Tuvalu.
4: Tata, talu, tato.

Ya kami uri kong kuya re mangare kina tong ora na koni po kan pa yen na te akat ya tuan tai di kelo. Ya kami uri na no nar nar we are Yesu Kristo. Aku na tenen ya. Ceremoni kan ya te tuan na retor. Te tu ari ampai te makan ka pene. Aru ko matai di. Kari au kina no ni ka pene na tab. Awata kan tan ni ka pene ru. Are ke te yo te wan na re na ru. Susi ko pa ako nakaisa kina nor nara yung ilong taam na yung mariroli. Pasawangan ko roroy yung tamira miro. O pasawangan nung araya kina ang teha kaitap yung tiyaro ay riyay. Tiyato ay mak. Kanarari ka raw ay monto ko roroy. Naroon tararwa kira. Karikyan ni Meura. O ang tamira na ko ira. Are kukakapayay na iyay ilong ni Yesu Kristo. Sa kakaitaw, nitay kayo ni Kapit. Sa kahit ako, ibukin kami minchon natin ay rura. Ibukin siya ngayon na matipong. Ibukin siya kabubwe. O, tsaka may turo. Ibukin tayo manamakay na. Ibukin tayo hindi na rin matuwa. O, ibukin pa ay kasakitog. Nakakarikay na nun kayo na nun. Sa kahit ako, ibukin tayo rin kaya kupunta ni Riran na kitaray yun narakay ko. Ibukin kawakin na rin narapong nila mera. Ibukin ni karikira kiyan te mga korakor. Ibukin na rakwa naan tito kwa te buwaka kam na ete bur. Ako ibukin ni Ritera na kontoro na kira irom. Ako na kontoro tayo nukuha ko. Sakay tau ko, ibukin ya rora ay kasirita ki mga iya. Ay kasikasito wa na ki mga iya. Ay aron tutu ay kapaya ki na meur. Ibukin ti rora me rora. Ibukin ya amturo. Aki atapit na ngamteak. Harasariri. Ako ibuki yarora ki sa kiponan dayta ki mga iya. Ntero na kasi ito wanas na may kare siya. Supon ka kaitaw, ibuki ang dokon na si marera sa kameo. Ni meo na arisesen kameo wa kiyay. Ibuki ni karawawatan na siya na yon takay tangas. Ako ibuki ni mga usin na nunguyam. Ako ibuki na napahintan nila arisitaam ni Yari Rodin. Kaitaw rin ni kameo na narabula iro na yon takay tangas. Ang mga karikyan ni Kawaida na kunti na wala ya kito. Kanira siya ito. Panaon na kinano rin kakaitaw ko. Naroon na mnanwa nga. Namtangir. Pas na nga ni kway karikiro ura. Naramakulin ako. Ibukin na raw yan. Ayaw ito. Itarikin ni panaran kakaitaw siya ito. Awas punta raw niya na pa imatam sa tayay. Na nanuran ko awa. Awas bubusi pa ako nakaparay harap ko. Sira roman ke sesen kain katongan nani makinire po ni rur. Awa sira roman at nakita uroi rin kaparay. Nani pusimaya ya kaparabu rin roran ako. Awa nina mera ra nanuang. Awa ntangir. Kaparay po rin. Sibu busi ako. Hiro na si Mare Yesu Kristo. Are natin ko yon takay tangas. Awa yan lang ngaw si. Awa yan nga nira meura. Pasaw nga ni mek. Nani meu pakain ng maya karisa ikakakon maki. Ako pa siya ang andok na makakukuloy. Ariyaki ato kina. Inariki araw ng teak na kung nam teak. Araray dan nano. Para nila po niya po. Awara ka kaitaw na kuyin. Inano ni Meur. Skani ko na ikay. Iroon ni Yesu Kristo. Ariyaraw we. Amen. Sinawakin ako ni Bukan Payan na natiyak at yato. Takatawro ay bukin na natiyak at yato ang tatayay. Sipunin mo akin na pa yun, narapukin kasi sin kitaro na ulo, ay teka na tangkay. Sipunin na to na pa yun, teriri, ay to akin na kong titay yan oroko. Ay bukin teka ni mewa ni tira na kong teriri yay, o sa nga na kiteka na kangay. Kaya roko tiyawa. Kaya roko tiyawa. Inano ni katawro ay bukin tungi kayo. Ay yan ay wawa sirek. At kaya narikipa ay naramaroro ni kayo ni si mga teriri. O kanuan tuwi kiyay. Yaka nga itayakan sila kiyay kay. Antay ya kukune. Yaka nga nga tangira na irom. Antay ya kukito kinupupuwa kaninyo ng umangay. Antay ya kukune. Yaka nga nga tangira na irom. Antay ya kukito kinupupuwa kaninyo ng umangay. Si sila kiyay kay. Punsite po tiya. O punsite po na panamuya. Punnakiatyo ko rin marinay. Ako nang inupo nga na si sila kay kay. Kaysa nga na kinaroon tuwi kayo. Panura ra.
pasi uara na kon nana tangira tia tua. Ngkai awani neura ni po ngai kana roku. Tiraron te waki na kon tita iya na roku. Tinganon na nakaanta ni ngai tia tua. Kanaki ati tangira iroura. Tiraron kanaki ati tangira iroum. Tiraron te utu wa yaki anaka ati tangira inganon. O tiraron te potak ki te karesia. Ay yaki anaka ati tangira inganon. Tiriri ya te waki na kon tita iya na roku. Sangat nak cai cakap tentang patia tua, pun nak apa itu awak? Patia tua itu tangi dah dengan Nabi Yesus Kristus. Hari yang apa depend nanti kat tu, ayah nak idek, pakawai nika kororawan, amwak, anawak itu potak, anawak itu tu, awan awak itu ya karesia, dengan Nabi Tain itu awak. Karena kau tahu kami nanti tangi dah patia tua, dengan Nabi Yesus Kristus, aw amwak. Anawak te utu, anawak te potak, aw anawak te karesia, anapen ni kororoy. Kanakwa kikatiti yon na nakawai te atua, eri nanu ni Yesu Kristo, eri anatangida. Aw kukosya yon pa te waki an, pun nampay. Saki anapay te atua te waki an. Kanapun nampay te waki an, ki wotan anakon ni meom, nakon te utu, nakon te potak yan, ki te karesia, pun te wamen ako. Tiada raul, terkau korok, cukup korau tu. Pan ya rum, ni nama tanakun ya pun namuak, aw pun nampai. Tawar-tawar ya Yohanes makoron ya tapi mesu. Hari ini kita tawar-tawar ini nanti week ya yo. Ayangan ini darun kawai datuan, ayah kawasai Yesu, kanarun apa sih di nanti nemekin, ayah kaya jatangir ini nanti meur. Awar ya kari kata cukup korok ini merenam, merorom. Inarinam na mutu. Inarinam na kain ng potak. O inarinam na kain ng mayakaresa. Tsakaway aris ko ng nori ay ron Yesu mentawarawad. Punti tataro. Mentawarawad. Awati akin at Yesu Kristo. Baya tataro na kuntangan. Ibukin kakurakurakin. Ibukin tangirar. Baya nati na to ang kakururoy. Dinanon takamatiak. Iyawan takay tangat. Antai ya aku kunia pa ikangangat ang iranay rom. Antai ya aku akitokin po po kaninyong mga ngayon.

Teto, a wen tewat, wen pinock, a wen mel, and we see a poker, if we can make narun like it. Tokon Yesu Christo yon tep, the ponicota royer in the mel in the snack in the cow, it own teto. Narun and call to a kid and upon teto, upon nasin teto and hide. Kanakodin in anun na makin sirakay antay ya ko kunya pa ka nga nga tangira na room antay ya ko kito kin po po kan yo na ngay inanon na way ka ko kokor ako ka antay nga akin na pa inanon tiya wana ben pa ko diya in tataro po kam na kon tiya tu pa ko na tin na to ani meu inanon na natangira pa ko na kora kora na pani po kan pa ya na tangira kinanon na riya sa ni kapen nay Yesu inanon ni meu naron na kay Kukurai ay kakasinan ng kwas. Tinaw ni tantangis. Tinaw ni pupuk. O tinaw ni rita kiro. Tinaw ni tangira. Pun ane nukan ni meur. Ay siri ay nungaki. Sinatiin na to. Inanon na natangira tiya to. Kanastiin na to ang tatarupukar. Iyon titira yo. Ay morarik. Kanasirin na ko. Inanon tinamakin dirupay. Iroro. Aro lang dirita kimaya tiya to. Narastaro. Ibu kinto kani kaira iya wani mea undi kipay. Pun naruran ka kuwa wa, awani ka uwe ati atua, papun nanapay te waas. Kataro, narurung, awa taito kin nuri meki, awa waki nanon nanatangir ati atua, inanon ni mea undi.

Panan kami orang nak kami tersongra enam kong rayu PM and Gribes sinang kakara para pa oni kakai tau kai semanga ngana kini beti melurung eti ima tua meti ike ike yoto kukurei ima kai sepua kina nun enam kong rayu Panan Gribes mei nusiran e PM and Gribes retapan kanak panayu mei manukau Auckland otiarwa o sinang kara para ba kay mga rikam tayo ni mga tumeira men nang tapore ko ng ngora yai ke kone maori kone maori kone maori o tinga na pe iri an narka ka maori kan ni na ko yum ko te sa ngora sin mga tawra ni pen ko ko ngora ko nga ka gi bus men ko ina nanti weekend at mero ayo ara kanta ni nga pa ina ko roi am weekend nti tairi ka yo ana koroi ne pakan wan am week ayo apen en corona non nam ta ke te ke wasan ni yang wei begin the week ye ke o sar kon the week na yo sina ka ka ge bus men ko sina ka ka unga unga rai non nam am ka ngora yo ina non the week na yo ke the then relax the then dana re ni mga reflect to that as an achieve or baker up ayas na ma kona ni ma khatme arwai ni ma khoroi ni ma khoroi na on the week and at okay menge nani sirang ni kukure ai poni si hira wari the week ke ya kam down the week ya ki mina I see next week or the weekend following weekend or yes start never our language week o sinang kakai tau kai sin mga de kertai ni mga kai spoa ki mga mer communities yon otero aki ya kam na ro na pentirunga e bukin te gribes language week wo watanga wapi me ono wa romin te tairi ken kan nayong chao seno ka a ngai tato ne tata yo sina te meto ne kar kware po arte are tiawa wo wa te karangai nei mai rai yo

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kamna bene ni Māori, hello, look at that. Kia ora. Nami kora, you PMN Kiribati. Te taia yoi si kan share na koi mi to wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re ka Karawaki, Somerville School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tain kane men te o te wina te ngāpung na wan te o tau wana te iminta wanau. Ayong kane te support group meeting dates ake e na korawaki ai ayo te kanapong wapi me te nuan mei te kanapong wapi mea wawan nakas. Ke inepe te kanapong te bimea wan November. Ngai ere kana ake mi availability in den dai ake ke yesan te ake ni den an date kan ni ye ne ben not date ke re ko kana ro na pa ko kana ni make it te o te puin den ngapung na kon te o to wana I min ta wana ka ngapun si te wo wa chia ai da ge na ni a de kana ko kan ka pani na ri ro non nai kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa su wa wo wa ake onoa isu wani mea ua. Ke kona ane pen email na koni pasgnz@gmail.com ke na kona ia website de asdpacifica.org.nz. Ayo ami opportunity in kami karo ke punsiwa ke to yei ami ate ke to abuni yei ami family members eri yei rona te autism ke taurai te Pacific Autism Group Support Group ane ipukin te mero ro ke terari are ana konani popo ki ai kan kan te chiri te kono bon wa bime denwa ni me te kono bon wa bime wa wa nogas o te kono bon te bime wa Kia ora, kone Māori te songara nam kong rai yu pia meni kiripasi. Ai kai am news, am rongorongo, aki a san katau rawaki ipukin te wiki ayo. Ai waki, ana katani yei ana sim naine Vanuatu I bukin tene te yon te pike ke te beach, volleyball, de waki, ni paparo ni katani yei are Karawaki I Thailand. A te akin na kain te sim e pa kain ni a sim, ai ka Sherison Toko o Machapel Lavak, me ia coach e Mila Pata, ana mga reitaki, reita manangaya na kusaina ni mga ira takapu I kikei I bukin karikian, ai a point ni ira te Asian Peach Volleyball Championship inanon te petemba. Manuatu e kain anua ai narike, ninan te top 4 nung wawa tenaan kapu, aki anawakina ki nanon soon I saina. Tawana I Chongqing o tawana I Yangshou. E rang kura kura tena nupui ntakapu ayyong kai kioina ba te champion men takapu ayyo ina kona nira te Los Angeles Olympic Games wawa tenga ahuapui ma mea wanuwa. E karawa ana kakaena ko reita ki te Children's Commission I bukin te meroro are kakarawaki bukin katoka kia o totokwa kia te ai aki amena ayaririki ni meau yan te pima anoua te ririki yan te online. E te akina te ripu ospa, a mai se riki mai siya sibu, ai ka akariai amen nanga panaya. Pa eriai kamento akin waki, bukin kamen waki ake aia safety a te aia online, o men katuruturu anepe pa check kampana ariai ni kasuaya kaki. E te akina takamisina e Claire Akmech, met pa ete yei nebe ino metai yei roia o erangi ni kakawa ki nebe pa enari yei nebe nung orayaki a yei yango te kaini beire eirikirike menga hia narun nei. I karawa na kawanoa ni mananga ni kawara maasare te ue mei tonga e tupo de wiki e ni kaisipo me te peristens ni maasare. O mendeke nebe anatai ni irati anga piepa are karawa ki in the University of the South Pacific, the USP are etei I maasare. E kawasa matangi tonga pa e karawa anabusuma e te peristens ni maasare ni parana e te peristens o ni parana nebe e te chancellor I bukin te USP. Kanwan te roko ayo pon kapuwan o kamatuakin te ritaki I merenan nape ay kawawa ay katonga me masari. Yasan kanakuwa na musinano to pate ya te leipa pa e nakarawa na po ibukin kakabungan nakin te pon mamanang ibukin te potan na mata ay te pas pa e natoki nuwapu te tara inanun te week anakataw po iyay. Ibukin no clan Wellington or Christchurch. Saki siyani me ayo te pitaki e nakarawa yanepe ibukin te train or te ferry. Itagina delitan pati e Chris Hipkins, patamos in nano e you in a conan pogia attentere utsu, awai puntipota nometa, akiagi to token kapongana. Kakabungan ay po ni mamanang ay kay ani po po ki ibukin kawaririgyan na yakapene mani inanon the week. Ay waki te kakatawroy bukin te Kiribati Language Week ibukin wawatanga wapi manawa ito yakain tenan communities yon nusiran. Ang teririgayo ay na host the sports group to wana ay aranaki pat Chaos, ke Kiribati Association of Sports, ay taurang. Ayo po na naman titiri ti sports group ayo. O teki na dimena ti sakairiri pa. Ita pinuwaki na kung kay ti kakatauroy meiro ya kain to group ayo. Ni wikira ke ay kay. Ti Kiribati Language Week in ti ririk ayo. Ena muanaki men ti tabes ni mewan suray o ni kainaki. Ti bui metawana nsuray in tokono po. Ti ririk ayo o ti puto niyang eka ngay. Karina tiang. Tauroy na konti mo iyo ko o kapura dikiara ni Kiribes. Karina Tiang, tauroy na konti mo iyo ko o kapura dikiara ni Kiribes. Awara to song rawani news in the week ayo ariasa. Nagatawrawaki men anaru ni karikirongrong kong rayo PM men. Tikiroyam weekend ayo sa mga rawani ko na pan the weekend na naro. Ibukin nam news ay kapo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, talofa, malolele, nakumde sangrare, kote matonrara ni ranam kongrayo. Panan Kiribati may nusirant. Ay pon ni suang kaya tminis. Imin tiyawte pi matawana sinang kahaytawan kaharpara pa kaya kote matawa. Ranira ni panan Kiribati sa iyo. Arkanta ni nga pa na koroy am tayriki men nam tabo are ko ongongra meyay sina kana ko mato wana tukuna yo ke tari miyan tukuna yo sina mga kana ko idiran katana watay katang rek kana ko kiyan ko imde sa ongra ay min na ikan ng gani te pon te ko tay min te pwi mato wana sina ongra ya te meroro me te ramira shoots ke te how talk begin the strip throat kay yarari I put the winter UK. I talk about the strip throat never and common never to ask in an untain the winter. I hear it and Kahawak was in Mahoka never the Meroro. You met the Ramira shoots. Can one quat the Meroro begin the outtalk? You begin me coming in Kiribes, you and Nara the 10 Kiribes, or Sinaka Haitown on Aranis, are you are a qualified nurse, doctor the Ramira shoots, Menana Tabo. Wellington ke ya ki toto toki me mero ro me ngai ro se nang ka kai tau pa ko nan de ki a ar mero ro ai yo me ngai ya ntai ya ki me mai na ngai yang kai se nang ka ke e pokin a mga kauringa kira ti ora at the strip throat

Kuya te song ora, te ram se basa ba me rom e bukin te sin to to. Te ita ki na koi ra spai ya na pe na koi ya tari ra me mane ra. Ai ko ngora ni banan pi yemen ki ribes. Te namba akia wanua akia akia. Akia akia akia ni me wa tenua to wana. Akia wanua akia akia. Akia akia akia ni me wa tenua to wana ke na kon ara Facebook page. Kana ko kan kapanina ri rong ron te sin to to. Nakon info.health.nz/forward-tani or nora de bidim are koroya man ausu yon nara Facebook page.

0: Kung meron ito sa orat tayo, ang naroon ako ang weather forecast. Ibukin nung oram na kung namkong rayo, PMN Kiribes. Naroon ako po na tayo, sinatara arata po ayo ay Aotearoa New Zealand, Mentor North Islands, o Rurika, kinakon ti South Island. O may minana o sa mga tara, apera ay tangira kirora ay kiribes, ti popoto. Wala di sang oran, tarakin ti tayo kayo yung kanin ti North Islands, kay tayo, ay kanin may kinagipa inupunan ti tayo kayo, yay da wanang nangyay, fangare, yay never do one ang yay, yabon no puno, no, no puno te ponga yo, or Niriana game at Takawa, Tamakimakaurau, Oakland, Tauranga, Hamilton, Rotorua, Kispin, or Taupome, Palmerston North. New Plymouth, Canada, the Tariga Yohan, making a by Yetakara, Dotana Kani, or the Nakon Wellington Kani, and making a by Yay, the young cake. Rurikakin kani nakon Nelson in the South Islands kani makinaki paayay te kakarao yay niri anaki me te tapo Christchurch plenim kani te tayri kayo kani makinaki paayangang ikikay timaru kani makinaki paayay te kakarao tautan ikikay teniten te kakarao nepe tautan te tapo ane in me kako kani kani makinaki paayay te roa yay niri anaki me te kakarao tautan o ipon te aruna nepe me Queenstown. Terakin kan yang kiri pes, tepo poto si natarang kan makin putar tarin de tairi kayo kan makin naki pa yai te wanang nang yai ni dia naki me tau tana te kakarau o wai pon ceru nene pe me merake ya pe yang tarawa mayana kuria aranuka api me me no no step to wea peru ana ko nau o ono to atamena orre o wai pon ceru nene pe me pa na pe kani Washington te taire ga yo kana mekina ke pa ye ti a wanang nang ye ni de nakne pe ta kharau to utana o Fanning Islands kani ye ne pe ti wanang nang ye ni de nakki me ta kharau ne pe to utana Christmas ngane kana mekina ke pa ye ti wanang nang ye ni de nakki me to utana ta kharau kanten kane kana mengi na kipai yai na peti wanang nang yai ni riana ki mea tautana na pe te kakaraun te tapo ani wara te songra wani am weather forecast ari esan katoro waki min am kongra yo pia min kiribesi o ipo ni riana na peti te kani roro na koi mi ke tartarain kami men te kakarau ke kamenoi kami men te kakarau kam na kiri ke te mai te ora ki ora kin te kakarau ke ki te mai mai ang kami ke kami nan tapo ki yai te mai toro toro yai kamenoi ne pan kami men te mai toro kam na ki ne pere kin te ora ki kin te mai toro kami ke kami nan te tapo ai ka kapu pu ke te tratara ini ang kami mentiriring aki kami noin kami mentiriring te mama ni kami sunscreen kami aki kam kapungan ati takawai ki kawai ntu po tom nome takana kam kapuska gito kam repi tratara ne pero ay ang kami aki kami yung watcha kawan to weekend na yu be safe ne pente tapare kam nana ko yai ki ruling kami safety ntay na ko ay kaisa katokan na pa mi pa warite maori tiro ay tapo mo ay na tiro ay mi weekend ayo
1: 531 PI, now on iHeartRadio.

0: PMN Kiribati.
1: Me ori on am gong rai yo PMN Kiribati men te kona ane ya kar hoi ran naratai ai. Tenua te menesi min te awa te pimea oa ke tenua kana paonga yo. Se mga rogo nua pimea tau anan suun ke. Se lang kakai tau. Kai se pun kona ane ben te mea tuan kakawa kenek. O men angana ki te ikiki. Na koi ran kapene ke. Ste tai ai o mas karau te aka paia ki tau roi ara rongo rongo ki ara news I buki mi the week ai o me inga nan I sina pon deisina kona mkaonga rai o ni karu kua re popo ara tai tiawa wou ake ai pon I rau ari ki tiawa sa mga me nako me koi me inga nan o ai pon te papana ni kakat me auri o ni kakati ki roi nako im ina nun the weekend ai o sa kana ko man to wana te ko na yo ke ara tai ni ko kore na non te the weekend na yo kai si ma ko na nga na ki te te ra na re ti ke ko te meru nga te me to na ko ran ta me ni ra na ko wai kai ga ne ko na ka sa na kana ko te tai ri kai yo bukin o ngong ram ngong ra na ko nam ko ra yo pi men ki te ben

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kopi Koko. Kami no ana sem marina no perito mentiora kinte flu, ntain te kamai trotoroyo. Ngana kopi Koko. Ah, eki kapoa ki te flu chap. Tete ana kon nam takta ke tapon nana ipai naraki ke tarponia ake wanua ake ake. Ono wa tuana tuana tuana tuana ono.
2: 531 PI.
3: Kia ora kam na penini Maori One Pacific greetings. Men na mi kong rayo awai pun. Te tai a yon kan in naro ana ko begin na Pacific Languages Weeks a ke ana karawa ki nanun te riri ke yu o tanga o wapui me o noa. A wara ka maata uro ai ke yang te mon language kan na rena celebrate na ki begin na Pacific Language Weeks na kon te Sunday ke te binan ni mei na kon te kona pong te bima o noa ni mei kan na te Rotoman Language Week a ne te celebration begin Rotoman Language Week a rena mon Kaukagi ke ng katapenagi di pukin mo tanga wapi mo noa. Naro na rakam tatania yai ke the one Pacific Language Week and it celebrate na. Naro tapo ayo yon nu siran. Samoa Language Week ng kani na run through ng kani Sunday din bimi to wana ni May na kon ti kono pong o no one soon. Ewara ani itena me itena meri rotuma Language Week ke. Ang kanya more time favorite Kiribati Language Week. Memetin na nora ke apera yo Kiribati, apera Kiribati. Ana language kung kanya na celebrate na kinte kinte tapes ni mga wan surai. Ano kaya na kung kanya tukon pong tibi mga tawan ang surai. Manu ato language week in kanya min na ni na karawa kinu mabi mga wan surai. O ano kaya na kinto wana nakas. Kane narimin ang kane the Cook Island Maori Language Week nuwa nohas o ena kaina ki nuwa nohas tonga language week in kane na karawa ki kine kauka kine bi mano nohas o ena pota kainin kane nuwa bi mea nuwa nohas Papua New Guinea Pidgin Language Week ani nono wan September o ena kaina ki Te pi me wawan te petemba. Tuvalu language week in kano wabi me suwan te petemba. O ana kaina ki te nuwan oktoba. Ibukin te teteni PC ke Fijian language week. Ani ena kauku ki te peye na wan oktoba. O ena kaina ki te kono pong ki te pi me te pi ye te pi na ye ibukin te na makaina oktoba. Niue language week. Oktoba te pi me wanua. O ena kaini in kani. Nogitoba wawi mewa. Tokelau language week in kani. Wawi meni mewa nogitoba. Oena kaina kini benin tena makaina ani. Tena pimetawana nogitoba. Solomon Islands speech and language week. Ena kaina kini mwapi ena kaukaki. Ena kaukaki ni mwapi mewa November. Oena kaina kini mwapi mewa November. Oena kani. We can the Pacific Language Week celebrations. We can do a tanga wapi manoa. Yo narata po yo ayo tiaroa New Zealand. Ngay retirata win kami. Keep an eye out on the nan events coming up for begin the nan celebrations, the nan language weeks. I guess and she am kami yan ki. The mama ninga la Kiribati Language Week. Nakasuru suru ari ki Kiribati Language Week. Te tete ni Kiribati weekend te tete ni Kiribati ni mea wan surai ni karua te pi me to wana surai a wara te song ora ake I toko pa kopun pene pen stan me am kakata uroi me ang kai ke ngai ere takatiki roi na koi mi na mi tapo are kam mongora me game men na mi kongora yo PMN Kiribati

0: 31PI, now on iHeartRadio.
1: Ako na ba rin sa ora? Ika ito na namba, ika ko na antara po niya. Kaya rita ki mga yay, bukini ka rika kinta ipopoki. Kana aron na pa. Gaya ito man na, kita ako ay nanoa, te meroro. O, kuko na antara po na kanta namba, to wana isuwa, tenua isuwa. Kaya kuko na anapin tiksa na kanta namba, to wana isuwa, tenua isuwa. Nita tayo na para kutang iliya. Ako kito ko rakiya kaya kita ay tawa yung kita ipopoki kayo. Pan wapi mewa tiyawa. Nikatua pong katangi dia nengan meroro kita nengan nikakarapak auto tanah mete te counselor esan trainee kimi nengatane yagi bukan dari ti terayu ti tapa di tengen kau tanam bahan tuan isu atenu isu kau kau antara poni ya kapuak ke karena kau amtex tuan isu atenu isu aku kuapi mewa tewa ini pengen ada lifeline ya terapun nampak ya ke wanua akia akia nemewa awat tenu tenua ni mewa awa tenang barikan ake wanua ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ntar pun akan terkai ake ruewa puni on Auckland ni mewa wawa wawa wawa ruewa ruewa ruewa tenang barikan ake ruewa ni mewa wawa wawa wawa ruewa ruewa ruewa ke pun teks akangai help ke awa tenua ni mewa isua kokonan teks antar pun nakoy ya Tetaina para ko tayo noya, kita ang tetaina para ko tangi dia. Ibigin the suicide prevention help line, kamo na dito kaya kaya, akia ni mawa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wani mawa tanang parikan, akia ni mawa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wani mawa. Ibigin the youth line, kamo na kami dito kaya kain turun dira kita ang kami kita kain the youth. Kita akan ampun kita tangi dia akan meroro kena ayo amka nganga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua tenang barikan akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua kia kampun kona antiks nakondari wawa tenua awa ya kika puwaki ay bukin tayo po kaya rin nagipati Samaritans kita ato kora kika na ipopo kina pa ayan namba ako na nagi akia wanua akia akia isu wawa onowa Onowa, onowa, onowa, tenang barikan. Akia wanua, akia, akia. Isua, uwa, onowa. Onowa, onowa, onowa. Awi kan ditepi watanan terapun, naka monan rita kino kaya, ya perenak kapuaki. Oh, naka kumpunan kamenana, detay.
2: Arakatay na peran tepi-tepi, kemera teate apun kinakira, onopo ngay kaya rate, yotero natikira, kaya rita tabakiay na yareire. Irang ni kakawa, kipakona riya kinanasim, matakin takatay, o terapekaw teate ni kiripesin mo, mendemuyinga. Ukwekweria o po noria pa yate kina ki onika ko wa ki pa ya kura kura po ngana dira peka un tete ni po noi nam tete on tete riki tape uwa. Ake te pa ya ka kukure ira rikin na kuru nanon amiyango o am kantani nga. Morara rikin tere irei. Takataka menasim o meruru aki na po nganan katian tayan kouru. Me kantani nga ay ka ariya ni kuru bukiya. To tayan kouru ay ka na kuru bukina. Tetei ewe akua kien tetei ayana anau. Paya kinana ya pon nako nere tangiria o anukona anu koroa yanasim. Tayi mani ngare rang nika kawak paina yei to kouru ay koroa ya amutu.

0: Kuna meron sa songra tayo yun na rin ako ante weather forecast. Ibukin nung oram na kung namkong rayo eh PM and Kiribes. Naroon na rin ako po na tayo sina tara arata po ayo eh Aotearoa New Zealand, Mentor North Islands o Rurikake na kung te South Island. O may minana o sa mga tara abera eh tangira kirora eh Kiribes te po po to. Wala sa songra ang tarakin te tayo kayo ang kanin te North Islands kay tayo eh kanamikinagi pa inupono te taire kayo yei dawan ang nang yei fangare yei nepe dawan ang nang yei ke yepon nopono inupono te yepon ngayo o niriana ke metakawa tamaki makaurau ke Auckland tauranga Hamilton Rotorua ke Spin o taupo me Palmerston North ne plemet kane te taire kayo kane mekina ke bai yei te kara dautana kane o di nakon mualing jan kane kana makin ake pa yai di angang ike ke ruwa di kakin kane nakon Nelson in the South Islands kana makin ake pa yai di kakarau yai ni riana ki me di tapo Christchurch plenem kane di tayri kayo kana makin ake pa yangang ike ke Timaru kana makin ake pa yai di kakarau tautan ike ke Tanitin di kakarau nepe tautan di tapo ane in me kako kane kana makin ake pa yai di roa yai ni riana ki me te kakarau tau tana o i pun te aro nanebe me Queenstown. O tarakin kane kiripes te popoto o si na tarang kane makin po taritarin te tairi kayo kane makin na ki pa iai te wanang nang iai ni riana ki me tau tana te kakarau o i pun te aro nanebe me merake ia peyang tarawa mai iana kuria aranoka api me me no knows the bitu wea peru ana ko nau o no tua tamena orre o ai poncheru na nepe me pa nepe kani Washington de tairi ga yo kana me kina ke pa ye ti a wanang nang ye ni de na kina pe ta ka kharau to utana o Fanning Islands kani ye ne pe ti wanang nang ye ni de na ki me ta ka kharau ne pe to utana Christmas ang kanya kana me kina ke pa ye ti wanang nang ye ni de na ki me to utana ta ka kharau kanten kane kana mengina ki pa yei nepe ti wanang nang yei ni riana ki mea toutana nepe te kakaraun te tapo ani wara te songra wani am weather forecast ari asan katauroa ki min am kongra yo pia min kiribesi o ipo ni riana nepe ti te kani roro na koi mi ke tartarang kami men te kakarau ke kamenoi kami men te kakarau kam na kiri ke te mai te ora ki ora kin te kakarau ke ki te mai mai ang kami ke kamen ang tapo ki yai te mai toro toro yai kamenoi ne pang kami men te mai toro kam na ki ne pere kin te ora ki kin te mai toro kami ke kamen ang tin tapo ika kapupo ike te tarataray niyang kami mentiriringa kaya kami noong kami mentiriringa te mamani kami sunscreen kami ya kaya kami kapungan nati takaway kaya kawain kawa tupo tom no me takana kami kapusika kito kami repe taratara nepe roay ang kami ya kaya kami yung watcha kawan ta weekend na yu be safe nepe nita pare kami na nako yai kaya ruling kami safety ntay nako ay kaisa katokana pa mi pawar te Maori te roi te tapo mo ana te roi mi weekend ayo
1: you're now listening to PMN Kiribati.

Tapon na nga ti panahon kami auri, meeting, montibes, nakoy mga songoran, namtay nungoran ako ira. Ayun, panahon kini bes, ang kaya mga rikim tay, inanong tatay rin kayo, kakawa mesum yung ngayray. Di awan tinungkan po ngayo. Tatay ngay po nunawaroy ti minis, ki punisu at minis, mintiwa ti towa na kiyan, takarangay na iyo. O sinang kakaitaw kay kuroroan ira, inanong narataya iyo. Selamat kita kau nana nam kong rayu nak kerja repo arta in jawa wawa. Tapi mama ni kan tapi waktu minis mengkai ke kau nara anak I di Januari anak kita di kiribes. Meron tahun mana ada pesiga tomu. Ayo sini mama kau kat meroro ayo ke pantai nata ya. Ini mama wana di kena kau ini mama kau kamu ruring di kiri. Nakon kanuan sebangam kau di kiribes. Nam tapi aku kong rame geng ayer itai nana aku. Tapi waktu minis mengkai ke kau nara ya ti anak kita di kiribes. Meron pesiga tomu.